0: bantu bangi bakukulira akasente kaabwe n'okatereka ne munange kasita lukugolola ne lukugolola wali bano abajja okaaba bakabayo enkaaba ssatu ne bagula obuugi kuziriza obadde okukulidde okiraba ne bw'ofiira ano mu ddwaliro oli ajanabana yenga njala etuli bubi tukoze tutya nti omufu mukebereeko mu nsawo yenalabyemu abiri kati nga bajjamu nga banywa soda nga babeerawo bakaaba bwe banywa kuziri ezizo so kirungi nnyo okola akasente neera okeeteekemu okwo eri abagagga boolaba noga neyoyo ddala mugagga nga wakunyonyolera nga sente azirina
1: naye nga
0: alya bubi bayisaawo naga ekyekyenda kyammeka kyankumi nyanaga ezenkumi nyazona nga nzeeteekamu endya kiki
2: nyongerako enkumi bbiri engenda tuzye n'abaana bange
0: amata gammeka ago mbugabbi nagasya
1: waliwo omugagga yagenda mu saluuni ne bamulamulira ne bamugamba nti saluuni ti gumu kitundu nagamba nze gumu kitundu nga guteeka mu mutwe nze omutwe tegusukka nkumi
2: ttaano
1: tegusukka nkumi ttaano
0: kakati abantu balinamu embeera eyo ajo waliwo nabadde ndi nga batunda ekigere ekyente kakati oli aga nti ekigere kya ttaano ono omusajja n'asuka n'agenda akirabeko ekyettaano musowa mugundi musepi bwebakigize bwe batsia ako naawe nyinza okagula enkumi ettaano feeri ewaffe kiba kya bbiri kakati enoze kampala kiraba oli akuguza ettaano apangisaawo ekyewa mwe kyabbiri mukyalo kubanga era akitunda awo yewuwe
1: ozijukiza nange nakayanako nakikayanako awo mundeeba waliwo bakitunda bwe nakayana omukazi nagamba genda okirye ewamu wakaali
0: omuntu ajja wano ne bamusalira obugiti bw'empuuta butono bwe buti bukabbiri nze kanzireyo ku fire simanyi fire akyaliyo naye nga weeteekemu ku sente zo lujja kukugolola esente ezo abantu bazitemete waliwo omuzeeye yafa olwafa abaana ne bagenda mu kisenge kye ne basangayo akamoome ne bakeegabanya naye nga ye abadde ogiteneka kituufu n'eryako
2: kituufu nnyo mulama kubadde mulungi nga n'omuntu owaleero mulungi simulinako tabuleero
0: atatera kusiima naye nsimyemukko
2: ate ekirungi
0: nsimyemukko
2: owulira oli ataddeko ko kirungi lwaki ffenna tusiimye namanya banabi
0: si mwenna nze nsimyemukko kati tondeetera bizibu ko
1: gwe balumiriza okuloga kansala w'emukono aloopye ku poliisi
2: ebintu by'okuloga byetisa amawulire g'omwaka guno
0: ekibadde kiyimiridde
2: eno minisita eno
1: sajja omuwuli
0: gudu n'ensi ekibadde kiyimiridde
2: era
0: bebaba abangu abagenda dugula talina namba ya simu
2: akakooka jeko mukko
0: komwekali ekiyimiridde mukko
1: famire y'omugagga kigambo
0: abadde ogamba ono aloga
1: gwe balumiriza okuloga kansala w'emukono olye yafa agenze ku poliisi n'aloopa
0: naye kikyamu kale okuwa abakokotoolo abantu baffe balina okusalawo okwamangu ne balowooza abantu bangi batambula n'ebirwadde byabwe nga tetubimanya tekitegeeza nti omuntu okwesimbawo ku bwa kansala n'asagula akawulu wano ne wali ate ayinza okuba nga talina kimuluma kuba endwadde zetuyita nazo si buli omuntu tuzimugamba kati mumulaba kansala naye nga golooza kansala mulamu ng'alinamu obuzibu bwe tomanya kakati ffe omuntu bw'afa teri muntu afa ne tutabulako kyetwekwasa oli ne bw'abanga olumbe lumulayiza okumala emyaka kkumi era bw'afa nongabagabona basenga senga yakyogera wano
1: tajja kusimattuka
0: tajja kusimattukanaye nga nammwe mukimanyi kakati kino mujja kwokya omusajja babakwate
2: babasibetemulina
0: bujulizi
2: kyekizibu kyeddogo ngaoliwayiriza omu
0: ate nagenza okulaba ssentebe w'eggombolo oyo naye yennyini yeyabikulembeddemu ono abadde mulamu ngagwateeko bbaawo ensonga abadde mulamu ssentebe gw'oli musawo
1: gomanye ntukoze
0: abantu bali awo omuntu anogoka bunogosi n'agweri ebaga nti anaye wa sukaali abadde amuyiseemu kakati Mugende mpola.
1: Okay.
0: Mugende mpola.
2: Chivi nyo.
0: Nisentebe we gombole. Genda mpola. Vivyo kukuba matu wa mnyo. Hey, onabade mulamu. Nejotu waba.

0: Omuimbi bamuita Steve K akaimba ya tambu na katutusiza kudachika tano zibula yokuwera esawa esa tozo kumachako na kurwalero eno ichenda mnya katonyeze nyafoma Radio Sapiens ya enkuruze ya magezi ensulo yomuziki nebye mizanyo mze Jimmy Jacobs JJ nekabasa tulineba na Faba Farmers Center bekwa atekuruwa makungula ambalu nje bintu bitambule buru nje nyotu kwa galiza chisinga webali nyokubanga ate otuguliriza mubitundu vya Uganda vyo na ajuli ku www.radiosapiensia.com amugwanga Uganda na wano wona woli au wona mucharuba mchibuga webali nyokubanga eno ye radio yofude namba moja
1: program sagala galamide
2: jeje leka tuogereko neba nafe abanoonya ababezi oboli musajja oboli mukazi
0: otyo
2: nga ito nafuna mubezi ochari kubiruwirirwa byo nze njagala omusajja ebintu listi ye chari ya bintu 10
0: omusajja webiroto byo
2: njagala omuchalo webiroto byange
0: obo omuchalo webiroto
2: omuchalo wechiroto changa ayinoko banga ayina kino chiri kino kino ngera listi ye lika bintu 10 oba 2 oba 3
0: wabi listinga wanzino gamba atali na kino toleta atachira
2: tatonda
0: tondaga atali na kino nze toba obusajja
2: bwo wanyasi to
0: leta
2: ostegere kakati na yengo otambu dokunonyo omuntu ya ine bintu ebyo nabyo yagala abuze nze nkuwa magezi
0: muwe
2: nti yesawa kulisi eyo ine ye bintu 10
0: iyo
2: bwofuna ka ine ebibiri gwanonyo omubezi mutwale
0: kabase ebibiri nga bitono
2: aa
0: nino omuchara gwenjagala
2: yes
0: neta ganga ina qualities 10 alinako 2
2: alinako 2
0: mtwale
2: nkuwa magezi twala kubanga ine ebyabiri obasa tugwe byoyagala mubezi oyinzo obutamufuna kubine abi eribiri byayinako kuoba wesibo fumbiro okwo obo muwasizo okwo niwaba ayina kimu kusegera
0: kapasa kimunga kitono omusajja gwenjagala ayina okubanga muto yevuga muwanvu alina ekirevu ayina mnyumba
2: nkugambye ne kukimu ofumba mama wange afumbidde kukimu yangambe ayina ebiroto nga 30 mumusajja gwali fumbiro
0: yali ayagala
2: ayagala ebintu bingi nnyo nga alistinze ebintu 30 omusajja kino kino naye afumbidde ku kintu eki
0: kiriwa
2: ate ndo nga tekirina nnyo namakulu bwe yakinyumiza
0: kiriwa
2: mbusaalo nga ayagala nnyo abeewa olina okutetenkanya tekyali mukazi abeera waka
3: tuli muzironi era munanga kati watermeloni emu bwevunda ekyamazima olabira ddala nga mutuufu ebintu byo bigenda genda
2: naye ng'ekituufu katonda afaayo
4: Mukiseera kino ekyebijaguzo by'ennaku enkulu, Centenary Bank empereza zaayo zifudde ennyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka, wabula weeyambisa ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli kumpyawo okukuyambako ku mpereza za banka. Kozesa essimu yo ey'omu ngalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi 3, weewola okutambula n'ensimbi enkalu, gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa Card. Obudde bwonna mu kifo kyonna woli nga bonyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere weewola amasimu agakukubirwa messages kusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka kakati kola okuwaaba ku ekyo kyonna ky'obawekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu message ku noti 8 8 8 2 5 5 5 Centenary Bank banka yaffe Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda sente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda. Yeah.

0: Dakika 26 zezibule kwele sawe nyezo kumachagona kuruwa lero chenda mnyaka tunyeze nye Farmer Radio Sapienzi ya Baamacha Baba itaba katali ya nekando abwe tuchichituko tuchikwasa ganya Radio Sapienzi ya wosinzo kwangu tuhuliriza chenda mnyaka tunyeze nye Jimmy Jacobs JJ nekabasa Farmers Center njikuzi giri dantibibanda febukabu inokubanga uwe kuata kubulichimu echo kulimano kurunda oyagala kumanya ebisinga wo au ebiwuka bikutawanya mu business yomu nimiro oba awaka aduka misinde mbanda faba Farmers Center bulichimu ababerenga ate bakuyamba ko chikwasaganya
1: program agalagala bide
2: jeje twangira okubiriza abanna Uganda bannange ekyamazima fenna kituluma era kibi nnyo kubanga buli yazimba mu lutobazi kitegeeza yeta ina busobozi bugulawa
0: bugulawa
2: kalu kakati era tukakasa nno busobozi tobulinera toyina wogenda kudda naye nganze kabasamba wa magezi okusinziira ku nkola ya government kati ngabweri mbadde mbo amagezi buli amainti ali mu lutobazi yesawo otandika okumenya enju yo mpola mpola ojeka amabaati ojeka emitayimbwa ojeka embawo mpola mbatopa kuka ononye wokola ki wogenda kuba mbadde ndabo wano enju kikumi aba kati just imagine amaka kikumi gonna bagamenye ebusabala wano Osegera.
0: Yeah.
2: Bonna babadde busabalawo enju kikumi. Naye nga bw'olaba engeri ekimotoka kino kiwetiye. Nje kimenyamu enju. Nga ne bwe babuloke mtu sobola jifisa. Songa wano bwe bawemenyedde bwemenyezi weka.
0: Mpola mpola.
2: Buloka osobola funa emu ku emu.
0: Nozipanga.
2: Nozipanga.
0: Zigenda jezigenda.
2: Nezigenda jezigenda. Amabati gono gajjako mpola mpola. Kube ekyamazima bw'ono olinda government okumenya.
0: Esanyawo busanya.
2: Esanyawo busanya ekola esanyawo kifiiriza.
0: Baba
2: nuwa na abantu bali mukulaja na story limu monitor lero.
0: Yeah.
2: Nememenye ennyumba kikumi ebusabala.
0: Nyumba kikumi sebo owantu owaba
2: wanene. Owaba wanene. Kati obutalinda binadirira.
0: Kukuononera.
2: Kukuononera bintu.
0: Nebintu ebyo mu nyumba.
2: Nebintu ebyo mu nju okufa. Nze mbadde mba wa magezi.
0: Yeah.
2: Muveyo ng'obudde bukyakola ki? Wemenyere gweke nyini.
0: Hey.
2: Osegera yeah. Kubanga omuntu ali mu lutobazi obusobozo obugule wa dungi tabukola ki?
0: Tabulina.
2: Naye kati obo bimenye obitwale mu kyalo tike motoka ekuteeke mu kyalo direct ngo ina bulokazo amabati go wegali emitayimbwa gyo girina okitegedda embawozo bulitio zirina osobola okuteeka wa rumwe mu wa badde mu rumu statu wano.
0: Obulamu ne butandika mpola.
2: Obulamu ne butandikira mpola mpola. Okusinga bwone sibe Kampala. Ngate ezibu bya Kampala tusobola kumalako nabye jeje.
0: Kati ate we tuli Kampala tuvuga speed.
2: Atuvuga speed. Kubanga abatu kulembera tebamanyi bulamu buno bwa wansi tukola ki?
0: Bote babitegeere ebi.
2: Ne bwono bakabira ne wegayirira. Nze kati ekinnuma kwe kumenya abantu bane nyumba kikumi. Nolonda mu omwaka abye nyagendo gwa mulugudo no muwenju.
0: Omwa enju. Naye waluwa atakabye ateko.
2: Atakabye. Waluwa gwe nalabye kajjanse yo nagamba kale. President wabo bote bosazeewo. Kasi kirungi twaku wakalu katugende nacho sazeu.
0: Yete yevulungude.
2: Ngate yevulungude. Na yango statement hiyo yo kaja akola.
0: Eh? Etegeza chinene.
2: Singa ba mugama anti kaba, hayizo kabira omwezi.
0: Chikuru nyo.
2: Kati gwakwata ya sinzo okukaba, asinzo okulumagola, baba ambi agenda mulugude moto kagenda mutomera. Ba mugwade polot. Atabalala.
0: Waluwe ya ngama anti government yo mu yekera. Te ebya maziga. Te bigiyigula tama.
2: Kali katabo.
0: Yali bano abannabi afaayo yali
2: abannabi afaayo
0: abanyumye byafaayo yagandi akamwe beba ya muyekera simanya maziga mirambo ya msajja mkuru yafa yali nyumize ya
2: era mbadde ngenda
0: kwatwa
2: kandi zona atunyango ala atunyumize
0: bila
2: yafa
0: yafa
2: inga yafa mangu nga story tenagwa
0: era nali njagala kudda yampe stories
2: enyi singa taba muyekera
0: nti bwata ba muyekera somo kwati bwa mukuchi
2: ku nsonyi
0: kunaku
2: nayo muyekera takwati bwa nsonyi baba abimanyira
0: era ngamba nti mujikabire nga mpola Ebigambo byansibuza. Bambi naddamu okuba yakasimu.
2: Nga yafa.
0: Asalongo ye yafa.
2: Kati singa kale omukubi n'omugaache wangamba nkirabye.
1: Mama
0: Bosco. Mama Bosco. Ulagao.
2: Ngenda kola.
0: Ootia. Kukola ki?
2: Ngenda kumulimu.
0: Ngenda kumulimu? Mama Bosco. Kuvadde? Ngogenda kumulimu ngo ufana na bote.
2: Hati mfana nita tata Bosco. Chio gamba lewe si kukole de.
0: Kukunkole da chi. Kati ya wambu.
2: Azin sinyumie.
0: Neda si gamba ndi ukunyumato nyumie. Mulimochi ngogenda ko. Nobera ngo ufana na bote.
2: Hati mfana nita tata Bosco.
0: Ogenda kumulimu ngo yamba de bote.
2: Hei.
0: Mama Bosco kukufa dingo yamba de mpale.
2: Lero lwensose.
0: Ekizibu nedda kyennebuuza. Watandika ddi okwambala empale mpanvu?
2: Anti lero lwensose. Lero eno gyensose okwambala nze mbulamu bwange sambalangako ku mpale.
0: N'ekirala wagiguze ddi?
2: Nagiguze jjo. Anti kakati olaba tata boss kekiri ku mulimu.
0: Ogenda kwolesa misono? Ogenda ku fashion show kiki?
2: Nedda
0: kati. Laba bw'otunula laba bw'ofuluma.
2: Nedda kati boss kolaba ekyabaddewo.
0: Laba kasoti ka top koyambadde waggulu.
2: Anti okati tata boss koloka nkunyonyola ekyabaddewo.
0: Kiki?
2: Bannange bonna benkola nabo. Ku Friday nga zino bambala mpale.
0: Nekitegeeza kinti naawe oyina kubafaanana.
2: Kati nange ne ngamba.
0: Empale uniform.
2: Saagala kubeera ng'atategeera bannange oba nga nze ye. Ali mu nsi endala. Nange nenga kati nja kwegulyayo empale yange nga nange buli lwakutaano nkola ki?
0: Ng'osabula empale ng'ogenda omansula.
2: Era gwe gusoose nfaananye nkya tata bosi.
0: Tondaga. Okakyuka nnyini ondaga ki? Kiki ennyo ogenze kwolesa ekimubiri bwe wakula omanyuka nkulaba amagulu.
2: Tata bosi otaka kyonyizeewo bunyizi.
0: Amagulu onaaga bunaazi bw'oti laba bw'otambula. Wenna to
2: tetapasa na wanchu samu tekolede
0: tonchu usiza to ina chondaga mama bosiko kati njagala okubulira togenda kujifulumene njolwa lero kale katulubalenti oyoseza togenda kola
2: kati bosi mugambe kya
0: chuse ngoyo ina mpale yokeyo nze nakugobye mpale wano che kintu chesa chensemba yo era chendi semba yo okulaba mu makagano ngo chambala. Umukazi owange ng'omanyukira mu bupale obwo obukutipye bwe butyo laba bw'otunula kati bwe bunaazibira ng'ofaana n'otya.
2: Eba ne tata bosi.
0: Omusana ogwaka guno onaagenda okudda wano nga.
2: Afa watukolera tewali musana.
0: Onaagenda okudda wano ng'olinga kyennyanja. Tekikola ekyo.
2: Olinga agamba tonjagaliza tata bosi.
0: Okwagaliza ki? Ogendeeyo abasajja bakulabi bwe wakula.
2: Ate bulijjo tebandaba.
0: Otambula amagulu okasuka makasuki. Napa bwoli.
2: Iwa na tadadoka na wabude bugenda ampite uo.
0: Uge yite wadwa lagawo.
2: Nenda kola.
0: Bwogenda toda. Gwe mukazi gwe bwogenda togeza no itawa no.
2: Kati wananga wakubuza nti mama bosiko ya nobede chinti impale.
0: Mpale. Mumaka muno nagobe impale. Pikira maria nyabuti.
2: Iwa nage tata. Guta uliango oswala.
0: Kuchi. Nga swala kuchi. Kumukazi wangeze swale.
2: O kunga no gendo kona kubanga nyaba de.
3: Uli no ujete nkanya. Tachi alimukazi avira waka.
4: Kuli muzironi era munanga kati watermelon ye mubu evunda ekyama zimulabira dalanga mutufu ebintu byo bigenda genda
3: nenge kitufu katonda afayo.

0: dakika munana zezibula yokuresa wa enyezo kumacha kuna kulwalero chenda bunya katonyeze nya fama radio sapiens ya nkuruze ya magazine sulo muziki debi mizanyo program sagala garamide senti chizito ss tubabuzi zako mwebale kuba yonga buuliriza tubagala nyira tubagalira dala banafe wewe na uwe senzo kwangu uliza radio sapiens radio lwa kutano bweto wiki tujifundi kila mustaili singo
1: kwa
0: naenga tete nuye wiki sose mjuni
1: yes katiawaka no kusevinga bani omwaka na guguru wao
0: tulimu
1: kwa mkaka
0: na lukumi oro
1: nina paka di maka weguna gwela kwa
0: mjuwe tulimu chitundu tundu cha mwaka
1: anage na huko mdemi yaka jine ngeja jiduka
0: jiduka
1: nila katiba na wagendo kutubu la konga walo wazambu chinene nye chietano
0: alwe ya ngamba buli olucha osemberera
1: atebe na ujatuma la mwa manya gakola
0: agenda tebo nya kola
1: wenaji zeze mbozi sagala zuri
0: na imu nangu otio kufa
1: siku tia na hantu ino baya mtuwe vatzamu wa manji
0: no kufa kukuzamu wa manji
1: kukuzamu wa manji kutia katijua nubajifu ya wadewa lese story
0: mziji
1: mbusinga kare katonda ya tubuli anti enchofa
0: aa teju chicha
1: atika tola bana hawe bioliko naga mbu ya ndidi debi intu bie okubulo bima la monsi nga umrada nga ati haa ulibu ya manya habade ya kawasa mchiyara wa mtade milioni chikumi nga bambu kamwezo ugujofa
0: ewe ya ne wapa ubi ya libi nyumia mbuha mwaringa manyimu taafe mwakule bintu vya miaka mwakule bintu vya miaka nga emeka
1: nga ringa wakumusa agenda vera kwa miaka
0: nga lionda hii ensibu yetu weinoku vera walu watu gambi wanatutigiri de walu omwami omwami yali awo ku Park View
1: yes
0: Park View bangami ti yali awo Park View shopping center atunda nigi na alianye ku mobile money
1: atuuliriza
0: atumbudde
1: bannange webale kutumbula webale kutuuliriza amwe yes. Nabagala nigi na muitekawo
0: omukuru
1: mumuwagiri
0: ku Park View sawo
1: okay
0: sentongo Timothy na webale kubanga joli owuliriza radio sapiens ya
1: ah jeje
0: ngi
1: omukuru oboth oboth
0: speaker wa parliament
1: na atu elumia na ulimi obos na ulia ni mkulu prime minister amito obos omkulu obos
0: na ange nagamba pata okwe
1: ulumani alo wa uliango jako elumia ulimi yoko omkulu obos
0: negundi amito obos deputy
1: luina gekoya
0: jenga watu ulumia ya bate
1: Ah. Na malusi ne gako yika.
0: My speaker. Boss or boss. Ya kutia.
1: Na, atakali amanya amara.
0: Kali ate wawe. Kamuja obocho obocho.
1: Obocho obocho. Kati omukulu obocho obocho. Ya gambye nti mwababaka ba parliament mufuba okulanga mutuukiriza ebisuubizo bye mwakolanga musabaki
0: obululu
1: obuluni ngambo boss ngalesa amanyi
0: mutufu
1: okitegera bantu banji batusuubiza wano kati ne bamala ne bakola ki ne babula
0: ne
1: ngamba singaki kwatamo bwati usanga kuno services twandizifuna Zetuino kufuna.
0: Oli abadde wabadde tachomera babaka.
1: Abadde tachomera babaka nyo wachi kukola.
0: Njakonga bamuyingide. Naye nga.
1: Njakonga bogedde nye ekimuluma.
0: Nga wabubaga.
1: Nga. It is no sense.
0: Kulia sente. Mpozi bwe bamuyingiramo. Ate nga abaddiza muliro. Chayogedde kirofu. Mpozi nga twogera kuno nakuli nga tugenda. President bwe mukwogera kwe. Aina we yagambidde nti bwatutunulira bwati. Ne atunulira abakulembeze enkola gye bakolamu ebintu. Awulira nga ayagala kwegoga.
1: Yogera ekigambo ekitufu yadde abantu bali ku kyayi
0: kati njagadde ekisabikako ndi ku mpewo za redi
1: naye nga tekiwemula
0: nti ayagala kale kutanaka
1: nakyo tekiwulirika bulungi
0: kiri kireke akatogo kaffe ketulya ku makya kuno
1: musooke mukabikeko tuyiseyo ebigambo bya pulezidenti
0: kozi yakyogedde direct bwati
1: naga bwatunuulira abakulembeze
0: tuvomi
1: ebintu bye bakola awulya nga ayagala kusesema
0: Na hea te mtufu.
1: Mtufu. Nolabo mkule mpeze nga biyako na bili nga biya nasare.
0: Kabasa. Olabo okowe chintu mwaka gumu.
1: Wabula.
0: Na hea miaka gumu.
1: Ebiri.
0: Kumi nejiwela. Abiri.
1: Asatu.
0: Ana. Mwetanu.
1: Mfakti wabotu sekulevo ya vomiting.
0: Katinga lwachi to ulidange meme kusindu
1: kilida. Kusindu kilidango mtu wakoze chintu echitayetu.
0: No tunulira yagambia batunulira bwati na uyanga
1: ngo mpala wense insoken to sobo wereze wa kakati siru kwati this
0: agulia yagala kwa
1: abantu babise katogo nze bale ndabura mtu sasa
2: kata kata ko sigira bya yagambi ba
3: eje bade sangala ngala mide nyimirwa kusembozi esensonga Monday to Friday.
1: Halo, omwanga mutiabule, kati wenjo gana lampise ku round aboutu, ne polisi ya chibu yenji isiza, kati ndia na mubitala ya machi ndia kubala kisi waguru, onengara, obato ondaba. Oba ambuze.
4: Na ye nawe, na kugambia mita azivisatu nga wakavamu roundi ye chibu ye ngo yambuke machi ndie. Haka tikora buoti, chuka, kiri rampora rampora, boisa kushero, katono nyo, chizimbo gena kubochi labao, chinene, chirikonti pharmacy center.
3: Iye, chitofu nyo, a one stop shopping center. Ntayoka edinabo likaronda webyobuli mino obulunzi omuli eddagala omuli ensigo ebijimusa n'ebirala bingi nnyo tusomesera tutendeka abalimi okwetoloola eggwanga lyonna tulambula faamu gyo ne tukuwa obuwabuzi okugeza tupima obugimu bw'ettaka lyo ne tukubulira ky'ogwanidde okusimbako nga tweyambisa abasawo baffe abakugu jangu okula ebintu ebiri original okuva mazi sente ekibuye kuba ku noti 781-36-582 okumanya ebisingawo. Twaisoze sawe ndala time check esawe ziwe senya ezi ukumaja time check kutusibu wako beda msigansi mbiwo ne MTN momo sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi ufunama goba gabri lunako atengo sabulo kujayaka sentika chisera chonawo ya gali de awatali kuandika wano na wali nyiga stemu mkaga turn star mkaga hash orondeko investor oboko zese MTN momo app fiche ndamu nyaka tunye senya fama.

ay puro sa yamagesi. Ay puro sa yamagesi, nediye misanyo. Ay puro sa yamagesi, nediye misanyo. Fetching the Munyakatunya senior farmer.

0: ikuruse ya magesi. It is time for the show. Ndabirwa mu Tamira ukulachi.
1: Starter.
0: Usinsiro kuri bisa.
2: Ndabirwa. Bali naso bali batugula ke bya bichungwa tibachatugula ko. Baga tina si.
0: Umefanya vizuri.
3: Kaja kujampa na mpola bya batugula ko ta.
0: Ndabirwa. Hakuna tabu. Ndabirwa mu Tamira. Ekutosibwa ko Centenary Banka.

0: kusabira ekwata ku akawunti okwoterekera ssente mu bbanka. Singa omuntu yenna akusaba ssente mu bapini ye ey'ekyama oba piini yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti, omuntu yenna singa akusaba ssente visa card piini yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente, singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano,
1: beera bulindaali eri abapini. Towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku biruma bya ATM oba watundibwa ebintu. Gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya webusayiti egyesigika. Bw'oba olina ky'obuuza, kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulira ku MTN 0800200555 ate ku Airtel 0800300335 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erunganizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.

0: Mulinya lya Pati ne lya mwana ne lya moyo mutukirivu.
1: Amina.
0: Omukama abere nammwe. Abooluganda tuyatule tuli aboonoonyi tulyoke tusanire okusoma obulungi misa eno. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu.
1: Nammwe baganda bange nkinonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Gunsinze ddala. Kyebanyegerera Maliya omutuukirivu embeera emirembe gyonna. Bamalayika bonna n'abatuukirivu. Nammwe baganda bange okunsabira eri Omukama.
0: Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwa ekisa, atusonyiwa ebibi byaffe, atuuse mbulamu obutaggwaawo.
1: Amina.
0: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
1: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
0: Ayi Kristu gw'omusaasizi.
1: Ayi Kristu gw'omusaasizi.
0: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
1: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
0: Twegayirire. Ayi Katonda nnyini kulabirira okutawubwa mu byekutereeza, tukuwanjagira otuwonye buli kibi kyonna, otuwe na buli kirungi kyonna ekiyinza okutulyowa. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo.

0: Twebaza Omukama Katonda waffe. Gwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa, kituufu ddala era mwe mutuviira n'okulokoka. Gwe Omukama Paati omutuukirivu, Katonda omuyinza wa buli kantu se wannaku. Fe okwaza bulijjo na buli wantu, anti omutuukirivu wo. Bonevansi omujulizi, bwe yayiwa omusaayi gwe olw'okutwa olw'okwatula erinnya lyo, yakola nga Kristu bwe yakola, yalaga nga bw'oli ow'ekitalo, abadde omunafu omufuula omuzira namige atalina maanyi, omufuula ow'amaanyi n'aba namujulizi ng'oyita mu Kristu Mukama waffe. Naffe nno nga tussa ekimu ne bamalayika bonna ab'omu ggulu, eno mu nsi tukugulumiza bulijjo nga tutenda ekitiibwa kyo awatali kuweera nti mutuukirivu.
1: Mutuukirivu, Omukama Katonda w'amagye, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi.
2: Ozanna waggulu eyo, oyo ajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe.
1: Ozanna waggulu eyo.
0: Kituufu, Ayi Mukama, oli mutuukirivu, gwe ensulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biyiweeko omwoyo wo, bifuke ebitukuvu, tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristu eyali agenda okuweebwayo mu kubonabona kwe yeesiimidde, n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro, n'addira ne kaliiseera ne yeebaza n'abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole munywe kuno mwenna, anti ne kaliisa ey'omusaayi gwange ogwendagaana empyata ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera bangi okusonyisa ebibi. Kino mukikolanga lwakola ekyo. Ekyamagero eky'okukkiriza.
3: Tulangirira okufaako, Ayi Mukama, twatula okuzuukirako okutuusa lw'oli.
0: Kale naye Mukama, olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisi y'okulokoka nga tukwebaza, kuba tugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza, fe abagabo n'omubiri n'omusaayi ebya Kristu, mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira, Ayi Mukama, Kereziya wa buli enkulungo y'ensi, mujjize yenna okwagalana wamu ne Paapa waffe Leo ow'14 n'Omwepisikoopi waffe Paulo Ssemwogerere na bonna abaakwawulirwa mu bunaddiini ne mu bufumbo obutukuvu. Jjukira ne baganda baffe abeebasenga basuubira okuzuukira, bakkirize bajjeyo gy'oyakaayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna wagira ekisa mu kufa. Naffe ffenna tukwegayiridde, tusaasire, tusanire okugabana ku bulamu obutaggwaawo, okukutenda n'okukugulumiza wamu ne Mali omerevu omutuukirivu nnyina Katonda, n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obw'edda bonna, nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda Paati omuyinza wa buli kantu, abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu mu Kristo, n'omwoyo okufuna n'ofuna wamu.

0: yo mu mwezi nti buli enali eyo ngo kitegera nti ku pharmacy center wabera yo musomo kati Saturday ne yawudde twane yo musomo gwa mbuzi gwali gwa mbuzi twaiga ku mbuzi embuzo girabirira otya eryaki musawo kino ekipimo nkola nti eddagala eryetaagisa mu mbuzi ebyo byonna ebibadde byetaagisa ate guno omusomo gwali muko gwa njawulo a little bit gwayawukana muko gutya twagukola online twakola ka TikTok live era byonna abaliko bannaye mwebalire nnyo ddala mwebala jjo tulabako mwebala okutuwagira ku TikTok twalina omusomo ogwo because of Ebola eyatuukawo wano nti tetulina kukungana nga tuli bangi nnyonnyonnyonyo yesebo naye ate nesobola okukola ki nti okubeera nago okubeera wano online yesebo kati buli Saturday sembayo mu mwezi tubeerayoko n'emisomo tubeerayoko omusomo bw'oba nti oyagala mu bya bulimi tulinawo abalimisa ku farmers center oba oyagala bya bulunzi tulinawo abasawo b'ebisolo ku farmers center buli kyonna kyobaweetaaga n'okusukka ku ebyo tulinayoko naba public health nti oliyo omukyala weetaaga kapadi akalungi tulinayo bu shepherds tulinayo bu insect killers tulinayo buli byonna ebyetaagisa ku farmers center katugambe nti ng'abantu leero tubadde twogera ku nkoko nti enkoko wano for example bano abantu abaleeta enkoko ng'aleeta day one chicks biki byoba weetaaga nti bruda yo gikola otya bruda ennungi efaanana etya mba nkozesa ddagala ki nti musawo bwe ziba zaakajja abasinga bagamba nti weetaagayo ka glucose weetaagayo ka vitamins tulinayo products zaffe nga nnungi nnyo tulinayo ka product bakayita ka super C kalimu ka dextrose sugar ne ka glucose ako ne ka vitamin kaba kalungi nnyo ku nkoko enteeze zaakajja ogenda okulaba nti obwo obukoko katugeze bwakedde buhakyalo okuva ku makya nga bwakooye dda ne babuvaccinatinga ne babutambuza mu bokisi ne babuteeka ku booda ne butuuka ewuwo buba bwakooye nga mu mubiri mulimu stress naye kano ka super C kabeeramu ka glucose ka glucose kano kaba kayamba ku maanyi nti bufune ku maanyi butambuleko naye ate ne ka vitamin akali specific ka vitamin C kano kabeera kalungi nnyo okukendeeza ku stress mu mubiri guno ogw'enkoko nti busobole okubeera nga buyina amaanyi wooteramu emmere nga buli very very very strong nga buli ogenda okulaba nti enkoko yo kati wano enkoko ziba zikyali mu brooder ennaku nga 2-3 awo wiiki esooka waliyo ekirwadde kya senyiga bakiyita ki brooder pneumonia nga kyo ng'abaana abato nti enkoko zibeera zirwala kano ka senyiga nga kazitawanya naddala nnyo ka broiler tulinayo ka product akalungi bakayita Combitron ono tumukozesa tutya Combitron ono tumutabula mu mazzi ne tumukozesa okuva ku nnaku 3 okumala ennaku nga 5 nga tukola ki nga tuwazina enkoko okupreventinga ako ka brooder pneumonia kabeera mu nkoko for most of the time nate tulinawo n'ebisinga nti tusobola okutambuza katugambe oleyo yagala tandika broiler abantu abasinga bazaagala nti bazikuumira ebbanga nga ebbanga tini nnyo miezi ng'ebiri oba weeks nga nnyaku weeks mukaaga tuyinza okuwa ka programu nti okuva ku day one paka day semba weetaaga ka product ki tulinawo met boosters tulinawo ka product akalungi nnyo ka high bio invention product bakayita ka metabo tulinawo ka grow mix tulinawo bwonna obulungo obwetaagisa osobola okujja n'otulaba ne tukunnyonnyola nti buli kalungo ke weetaaga okuva ku day one paka enkoko zo bw'ozikola kyate nga zitaddeko ne kaweeti akalungi naye wange oli eyo gwe ng'oyagala ne layers tuyinza okuyisaamuko ku product ng'ojja n'ogamba musaa enkoko zange zavudde mu broiler mu brooder nkola ntya wano ne tutambula naawe okuva ku day one paka ku December. Yes, byebyo ebintu ebisinga bye tulinawoko ku farmers center naddala nnyo mu nkoko abantu abasinga oyinza okuba ng'oli eyo tolina akasente k'amaanyi tolina ettaka nga si ddene nnyo naye ate ng'osobola okulunda enkoko zino lwaki enkoko zikola kye tuyita employment abantu abasinga oyinza okuba nga tolina mulimu naye ng'olinayo obukoko bwo ng'obulabirira ofuna kukasente n'osasulira ku maana bo ka school fees naye ate zikola ki osobola ozitunda n'ofunamu kukasente osobola ozigiryayo ewaka nga ku Christmas n'olyawoko kakoko ebyo byonna biba byetaagisa twabadde twogeddeko nti bukola ne kalimbwona aba mulungi nnyo mukozesa mubirime byaffe wane waka.
1: Kitufu nyecho, Dr. Mariam. In fact, katu ungeri nukubulida hapa utuuliriza. Au wenyine tupatutandikira nga Dr. Emma. Ayongira kukalimbo wenyine. Dr. Emma, kalimbo yutu ungeri kunyonyola hapa.

0: tuliza kalimbo we tutandikirawo
1: kakati a science nyo atokwera mu studio za Inkuruza ya magezi Radio Sapienza kakati kalimbwe tumufuna mtu tia fenga abalimi obanga abalimisa yiwa mugaso cheri ettaka ebisere bisinga tukubiriza abantu okendo kebeze ettaka tumalo kebeze ettaka ni tukuwa results na ye mwegendereze nga nyo results zino nti ebisere bisinga bweziba zivuddeyo bakugamba okuteeka moko kamanyua manyua oyo tumufunye tutya kati gwo mulunzi wengo kutoina kweralikira ne manyua manyua woboyo ndengo ko nga tumanyua muteeka mutuwe nina omuteeka
2: nenda ku mwenda banganza menya
1: nga kumenya
2: mwa muvuga mule
0: mutuwe yatumugutuwe
1: kuwa watamai cho
2: tosobola na cholina tosobola na kulima kumvandi irwa
0: tosobola
2: mwezikula buli naku
1: kati mbubutufu manyua chintu cha mugaso nyo erie taka ate chiri sa cha amanyi nyo erie vidime esebo kakati esa wazi no zetulimu oba season yeno
2: ekiseera kino
1: chetulimu
2: yo muntu nsobola kulima kia musawo tukubira okutowe chawo
1: kakati omanyika tikisera kino abalimi abamanyi kati abakera ne balima sawe zino zibera za gandalo oba kuumula omula muntu kiketuita off season
2: okay
1: twalima ne tulifukirira ne tulisa kati tulinze makungula
2: obudde buno
1: era sawa yonna
2: kubanga naffe kasooli omanyi guno omwezi baguyita gwa Sebaseka lwaki nti kasooli aba akuze ensiri zigenda ne zibeera mu kasooli omwo ne zituluma kaakati ne tufuna omusujja kati bwe tuli ne kasooli jjukira atandise akwengera ayengera ne tumulya nga n'ensiri bwe zikola ki kasitatugwa wansi ne zitubira nga bagamba ogw'omwezi twabagamba okulya kasooli omungi
1: Sebaseka
2: ya biseera bya kasooli
1: kakati nga omulimi yenna yeteekera kati kana akaseera ketulimu kaba either kuteekateeka season ejja oba kuteekateeka w'ogenda okuteeka ebintu bye by'okungudde n'okutereka
2: fe abalimi abasimba ebyagi byagi tebakyabaebyagi
1: bakyabizimba munange ogendako mu saidi zeeyo omambuka ebyagi
2: bobakyabirina
1: niwano bigenze bikendeera
2: gundi kyeyavudde ereeta ebizungu bye yakoze steel and tube yo yagambye nti kankole kakati
1: obanyasailos
2: yes
1: kati bw'oba omanyi kati loss tulina kituyita post harvest handling
2: tumaze okukungula kati bye tukungudde tubikwata tutya tubikuuma tutya
1: awo nwe wasingira ddala n'okubeera loosi kuba saawa zino osobola okugenda n'okungula ebijanjaalo n'oteeka mu lujja n'oyanika
2: n'ebivaako
1: n'obivaako enkuba n'ejja n'ebikuba naweetawo ennaku bbiri ng'ebijanja bitandisa okukuba omutunsi omulala yeteba loosi
2: ebaloosi
1: kakiba kitegeeza olina okwetegekera oba tolina solar dryer oba tolina store farmers center
2: ebe eyingirawo ebyo gyebiri ebyo
1: nkugambye eri supamaketi y'abalimi n'abalunzi
2: naye twakwogeredde bannange musooke mulagirire abantu bw'oyogera bw'olagirira abantu kubanga omuntu ajja kuba ye alindiridde kimu basangibwawa njagala kudduka sooka obajjukize webiri amanye ne wajja okufuna
1: esebo
2: solar dryer kufuna ki
1: esebo neyanza omutesitesi kakati omuntu yenna ayenda ataza okutumanya oba okutufuna oba ogenze okwata ku ntebe road wano ku round about y'ekibuye ku nkulu ngaeyo y'ekibuye n'okwata ekigenda emakindye mitazi nga bibiri okuva ku nkulu
2: ngo wenyini
1: awo ojja kulaba ekizimbe ekinene gaggadde Ede nyo awali akasomero kewe tuwa itanga Mole and Po.
2: Mole and Po, yes.
1: Awe njino yutuli Farmers Center.
2: Mm.
1: Oba, kubato sobode, oinzo kutufuna kumusimu za fezi ni wa manga.
2: Mm.
1: Zero, musambu, munana, emu.
2: Mm.
1: Asatu mu kaga.
2: Mm.
1: Atano mubiri.
2: Mm.
1: Kaga mu munana. Kanji demu.
2: Zero, musambu, tano mu kaga.
1: Mm-hmm. Zero musambu munana emu
2: mm-hmm.
1: Asatu mukaga
2: mm-hmm.
1: Atano mubiri
2: mm-hmm.
1: Mkaga munana.
2: Ok.
1: Kakati bijibye tuetagisa musizo nene ya makungula.
2: Obudde buno.
1: Obudde buno
2: mm-hmm.
1: Tuina chituita amatundu vale. Quality.
2: Tindu za buli muntu amanyi kye bayita tundu
1: vale. Buli muntu alimanyi tundu vale.
2: Na yo mutindo.
1: Mutindo che chikulu awo.
2: Waliwa matundu wali akakunjubuka.
1: Nilikola season emu. Notele kebijanjalo kendo bizi ngambwewe tinga vituli tuli biolaba. Niyao.
2: Umanji.
1: Umutindo. Umanji. Emiaka jino tumaze emiaka tugenda kweza kwa kaka. Nechi tukumi dao kwe mutindo kutuletela iliaba liminaba luwazi. Mbesebo. Echi chankizo nyo. Kufia dao kumukama wafi. Ayagali ya dao chindi shita umutindo.
2: Umutindo. Kuwanga nsibambi edivya mutere.
1: Yes. Kakati tuina ne dagala ebikozesebwa mu kutereka ebirime byaffe.
2: Ebikozesebwa. Tumaze okungula
1: ngane siri ya bulabe eri omuntu.
2: Mm.
1: Tuina ne storage bags oba obukutia.
0: Bosoro okutereka mu ensigoyo.
2: Mm.
1: Nebera mu dala emyezi mukaga. Tekwatiddwa ko yale nakawuka naka. Na wali supermarket ya feya wali minaba lumzi. Webili. Wato tufunye kweze simu zengu gambie. Mm. Wato ze wali fizikali. Mubituke enze tubuna.
2: Mm.
1: Okweto ule bitundu. Ibilala. Ibienja ule bigwanga lino.
2: Okay.
1: Uja kutusanga kwa mu West Nile jetuli.
2: Mm.
1: Uja kutusanga kwa mu Eastern Uganda mwetuli.
2: Mm.
1: Uja kutusanga kwa saidi ze ye Gomba jetuli. Kwe gamba mu West Nile yotu inayon. Arua, uja kusanga.
2: Arua, lulina laba, wali ulo mwari mudone tingo wachi. Aba isra mbali na chevali nao. Mwendeba Farmers Center, chiri wakati, ilimu kudu kilira.
1: Arua, uja tusanga yo.
2: Mm.
1: Otusange Koboko.
2: Mm.
1: Otusange Yumbe.
2: Atio.
1: Otusange Moyo.
2: Eh?
1: Otusange Ajumani.
2: Aho, Uganda yu na mwajibuna.
1: Kakati, wetu kwa atate ku Eastern Region yeyo.
2: Mm.
1: Uja kutusange Jinja.
2: Mm-hmm.
1: Uja kutusange Kamuli,
2: mm.
1: Uja kutusange Bugweri,
2: mm.
1: Uja kutusange Namutumba,
2: mm.
1: Uja kutusange Kapchora,
2: mm.
1: Uja kutusange Bujiri.
2: Umusaze kwa kandabu na lani kalina nechibuzo mba sinamulu isayo.
1: Sewa.
3: Hili yoniwebale kutuletela aba Farmers Center aba vechibu yenae. Bakiro uzako kugula wo branches mu bitundu ebye sudde chivuga. Kati nga mitiana lebatweka yo branchi, mukono, Masaka. Kuba yeri abantu abalima Arua nge. Neva no muntu okuva mu Arua. Oje echivu ye Farmers Center. Na obubi obuli makubo na abafera abali mu nsi muno bannange. Yeah. Tusaba bagule wo branchi. Mu maduka, mu matawuni. Mm? Abantu bajenti tulina branchi awe Masaka ku street weti. Mbalala eri abalima. Ye wano mu Kampala abalima nga batono. No wenda mtebindi wano mundeba parish.
2: Ekirungi abadde ayogedde ku matabi. Ajja twongera amalala neno nga gy'ogambye katumaze olw'okujja obubaka buno.
4: Buli mwana agwanidde okutandika obulungi mu bulamu. Wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi. Okugema yengabe kuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama, polio, n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumoniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18, kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olina luyosezzaamu, teweeraliikirira. Genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo. Ochali n'obudde okukuuma omwana wo. Kebera kadi omwana wo leero, mugemese mu bujjuvu era mu budde. Kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako Minisitule y'ebyobulamu.
5: Fortune Sunflower Oil. Alina eddeke ndi n'eddoowo ebisufu. buto wa sunflower awomesa byofumba nasuka changu kukikiriza ngoko zizechitufu sunflower oil ajira mubipimo pya meals chikumi bibiri bitano ne litebo buto wa fortune sunflower akolibwa bidco uganda limited ngasangibwa mu maduka wona okumpi nawe
6: Honda SC110 Kajambia ye pichi pichi eriko omutindo gwa mu Japan ye nyini eiriba boteka mu Honda oil ovugo mwezi mulamba warranty ku injini ya miaka 2 amafuta eunya ko mawunye atengo kujifuna loni na kujifuna musawa na munana zoka gwa mukozo wo musala jangunga boli tukuwera ko box ya spare ye jude tuina ne Honda Excel Honda SC15 generators water pumps e bombe zifuira obumo bulima byonanga bya Honda jangu ku matabi gaffe mu ndeba mu masuga Equity Bank Lugogo bypass mu masuga DHL Eka wempe nga kusendare bank na matavi gafi. Okweto olore gwanga. Kwa simu noti 200, mwenda 00, muna nabili msambu. Oba weleza WhatsApp kunoti msambu nya emu. Msambu, msambu, msambu. Nya satu, satu. Mwaba boda boda bachari. Eno tuajire ese. E iriba. Enkozi ya sente. Na wayagaro kwekuli ya pichipiche yo. Iyo masechi nomu. Obe ya maridadi. Tutukire kumatavi gafi gona.
7: Omuvubuka na wasusi zenya kejobu vubuka. Ousoburo kujifuna nguita msendare bank.
6: Honda SC110. Kajambia ya pichi pichi eriko
7: kisera cha school fees chiingidewo kakati okwe wala school fees mu Centenary Bank changu nyo onyiga stabili emwe mohashi wewole nsimbi okutukira dala ku milioni 5 eza Uganda nga wiye mbisa sente mobile atokufuna loni eri wagulu wa milioni 5 genda kutabide Centenary Bank aliona
8: Leonge na kuzo mwezi tano mwezi kwa mukaga nyafe ekelezia atuwa mtukirivu Bonifansio era manituwa nguwa mtume wa Ujirimani. Bonifansio ya zali wa mwaka kwa lukaga asamfu mwe tano era yali yatumibwa Winfred Mukreditoni mwaka kabaka wa Wessex kati manituwa nga Divoni mwaka Ungereza. Bazadebe teba manituwa. Bonifansio ya sula uo mulimu omulungi mu Bungereza ne yewayo kuchusa mawanga g'abantu b'omu Bugirimani kusana okuleeta enkyukakyuka n'ennongoosereza mu bakatoliki abaali tebakola bigendererwa bya Katonda mu bujjuvu. Bonifansio ono yali muminsani munnakibiina ky'Ababenedictino nga yagunjawo ekereziya ez'enjawulo Monastery okuli emanyiddwa ennyo nga Abbe Owefauda awamu n'okutereeza amasaza g'ekereziya. Yali mumalirivu nnyo nga kino kyeyoleka bwe yatema omuti ogwali gusinzibwa abakafiri. Kino kyayoleka obunafu bw'abaalubaale abantu bangi ne bakyuka nga babatizibwa okufuuka abakatoliki. Bonifansio yali muyivu nnyo kyokka nga yayingira Monastery nga muto nnyo. Bonifansio yafanga ennaku z'omwezi tano omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 1754 era yafa bujulizi oluvannyuma lw'okulumbibwa ekibinja ky'abakafiri bwe yali agenda okuyigiriza ku sakalamentu lya Confirmation eri abantu be. Mukufa kwe yali akutte ekitabo ky'amasomo mu ngalo okwekuumisa olwo n'agenda ezira kumwa. Bonifansio yasiimibwa obusiimibwa okuba omujulizi era omutuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Bonifansio omujulizi omutuukirivu yasiimibwa ng'omutuukirivu wa Papa ab'emirembe egy'enjawulo n'Ekereziya Katolika. Bonifansio omujulizi omutuukirivu yawolereza Bugirimaani abatunzi b'engoye n'abasazi ba Fairo. Bonifansio omujulizi omutuukirivu otusabire.
7: Ebyedda bisasika nga mpawa dabidisa.
9: Tunaalyamu eyidde bwekyo bulijjo nga erumye mu fumbi. Bulijjo bw'olaba Ssenkulu Mmandwa atudde ku ntindi toyinza kubuuza banno nti kiki ekigenda okuddako. Omanya bumanya yagenda okwakabya mirimu gye. Omutaka Nzikizito nga Buzito nze ntandise okukunsa oluyimbi. Kati olwaliyo ndese ekigambo okulomba. Enda abasinga obungi balowooza nti okulomba kitegeeza kubonaabona kwokka. Naye okulomba era kitegeeza n'ekikolwa ky'embwa okugenda ng'efuka weeyise okusobola okulamba ekkubo. Ekyo tukiyita okulomba.
7: Ebyedda bisasika nga mpawa dabidisa.
10: Mukulu Ssebulimeme bali kuweereza omukansala mu Wayne Jjemba abakulu abo mbalamusizaako b'oli nabo. Naye njagala okubabuuza lwaki ensangi zino ettaka lwe tulabye nti lyetagotwala mu labalatole basooke balikebere bamanye nti kiki olina okulimirako ekituufu. Lwaki edda nga si bwekyo bwe kiri naye ekirala ny'ettaka lye twayitanga ery'olunnyo oba lye bayita ery'olunnyo eritaddako kintu. Ettaka liba lyakinga kirungo ki kuba ekyamazima ne bw'oyiwawo obusa obwenkana ki ettaka eryo teriddako kintu. Buzibu buba buli ku ki? Ono kansala mu Wayne Jjemba.
2: kati tweyanziza mwenna ababuuziza ebibuuzo omukyalo oli yasoose n'abuuza ekibuuzo kye ndowooza ebimu wabadde omaze obiddamu ebitundu yonna yonna gye mutadde branches kakati ndowooza ayagala kuwulira wano mu central region emityana nti masaka ati wandowooza kyabadde abulayo okuwulira
0: kakati ekyamazima enteekateeka bw'otunuulira mu projection yaffe enteekateeka ey'okutwala services zaffe eri kumpi n'abalimi weeri era nga yatandika dda enteekateeka ezimu ku ezo likubunyisa wonna amaduuka wa branches zaffe okwetooloola eggwanga lino n'olw'ensonga eyo tujja bwe tutannaba kutuuka tujja enteekateeka yawoomwebwamu dda omuntu e ne stamp n'ekoonebwamu nti tukola ki tujja n'olw'ensonga eyo oba oli Masaka oba oli Mbarara oba oliwa muli kitundu kyonna ekya Uganda wano nga muli abalimi twagala kugyawo bicupuli ebyo twagala kutuusa services zaffe eri omulimi afunemu ate mu bufu bwe bumu omwami yabuuziza nti ettaka
2: nga ddyo lyalunnyo
0: lyagaana ate n'abuuza nti lwaki ensangi zino tutwala nnyo ettaka lyaffe mu laboratole munnange ensonga lwaki tutwala ttaka lyaffe okulikebera ettaka nayo linga muntu nti gwe naawe bw'omala ekiseera nga togenze mu ddwaliro okukola geno check-up ekiyimbe kikuvumbagatira omulundi gumu naye emize mingi ezijja ezikolebwa ku ttaka habits embi kale ezijja ezikolebwa ku ttaka pollution owulidde pollution n'ebintu byonna ebyenjawulo byonna bigenda mu ki mu ttaka emikoozi entuufu enkyamu zonna zikola ki mu ttaka kati habits ezo ne zireetera ettaka lyaffe okugwamu amaanyi okukendeeza ebirungo nibeerera nga tikyali omanyi ettaka nga nalyo lyakapawala nga lyaggwamu ekirungo ekisobola okuddako emmere kati habits ezo ze zituleetedde ettaka okukoowa nettaka nelikoowa nibeera nga tikyali productive nolwa nga n'olimako emmere tekyakola ki tekyakomawo ate ngedde ennyo bakugamba nga awo nowaalingawo elusuku nga lunyirira naye kati lwakola ki lwavaawo abantu ne batandika okugamba nti ate munaye waliwo eyaze n'asengula olusuku lwaffe ebintu bwe bityo naye nga enteekateeka ey'okutwala ettaka mu laboratory weeri lwaki twagala tukebeza ettaka lyaffe tumanye ebirungu ebibula mu ttaka tumanye nti wennima sima manyi kati ennaku zino tetuli amala galima teekayo buteesi genda linda kukungula nedda twagala kati okulima okwa bizinesi nga kyolima okifunamu si kumala galima n'olekaawo n'olinda makungula eyo twavaayo era abakyaliyo kyangu gikufamasi senta amagezi gonna tujaga kuwa otandika otya oyagala kufuna mu ki tukubalire buli kimu mpaka kukola ki mpaka kukungula n'okutwala mu laboratole bannaaye mbakubiriza abalimi bw'oba oyagala okufuna mu kyolima tandika ne sitepu esooka yokebeza ettaka naddala gwalima emmwanyi naddala gwagenda okulima ekimeera kyonna ng'oyagala kukifunamu ettaka lyo litwale tumanye ebirungo ki ebibulamu omanye kati omwami oyo yageze n'abuuza ku lunnyo olwo olunnyo olwo munaye lufuuse baana baliwo
2: kubanga kati wootateeka kigimusa mu kiseera kino
0: tojjaawo kubanga ettaka twakolerakofuuyira
2: kati bwoba tofuuyidde oba kuteeka kigimusa
0: kuwundiokungula bulungi kati munange tulina kyetuyita smart agriculture oba smart farming kati eri enkola eyedda tugenda tukola ki
2: tugifezingawo
0: ensi ekyukakyuka munnange
2: kakati ekirala kyenayagadde okubuuza omuntu bw'aba akungudde ebirime bye
0: esebo
2: famasi sente esobola obigula asobola obireeta ku ofiisi ne babigula oba mwesobola omukonectinga ewantu ewali ekubutale
0: kakati famasi sente tulina programu eya membership
2: kijjukira okuva mu ntandikwa
0: okuva mu ntandikwa nti memba baba yeewandiisiza naffe n'alima naffe entuulisa azijja waffe tekinamuwadde kubuusabuusa kwonna nti akatale
2: tajja kudibirirwa
0: oyo memba munafe mulimi munafe tutambude naye from day one
2: ate kati abantu wano banekwasiza bwerere musimanye twabirima nebiba bingi nebigirawo naye ngaate kuba muntandi kwanzijukira wamma abantu basabwa beiwandiise wa memba Farmers Center
0: era memba yenangu oli eyo ogamba nti anze ebyo ebyakatale nabivaako nedda jangu Yesebo.
2: Echo kirungi. Dokita, waliwo okusigaziza akakujijira ko tayogedde anti akadde katuwedde ko kakati.
11: Neyansanyusebo. Kensobola okulekera abalimi baffe n'abalunzi nti naddala nnyo wano ku nkoko. Ku bantu abakuuma layers, abantu abalunda ez'amagi. Abantu abasinga enkoko zino babeera balowooza nti nze ha saagala kumira mu brooder njagende wa gundi ampeyo ku nkoko ngazimaze
2: okuva mu brooder
11: ngazibeze
2: tayagala kumenyeka
11: ha tayagala kumenyeka naye ate kyo
2: ha si kirungi
11: si kyandibadde kirungi nnyo okujjako ng'enkoko zo okola kiwoozi janga weesigawo bulungi nnyo nti ono njja kuddayo ampa accountability ku nkoko zino ate ne wosoosingira obukoko wano obukoko bwo obujjawa ogenda gula enkoko ziba zakatuuka mu brooder ezisinga nezifa oba nezirwala zezitawona ekifuba tekigwamu ebyo byonna kyandibadde kirungi nnyo nti ne bw'osoosingira jangu ku Farmers Center bw'oba olina ebibuuzo byonna nti ne bw'oba oyagala tandika butandisi njagala tandikawo omusawo njagala tandikawo enkoko oba enkoko zange ziba zirwala naye abalunzi b'enkoko bano balina omuzesebo kankubuuza
2: ate
11: enkoko zange zikolola nga noonya kadagala tabuuziza musawo kye tuyita self medication
2: nga naffe wetugira nti leero mpulira mu akasujja kanguleyo panado wano mireko
11: olina typhoid omira gwa malaria kyandibadde kirungi nnyo nojja n'olaba ku bakugu baffe wano ku Farmers Center n'akubulira okusinziira ku bulwadde bwasuubira okubeera mu nkoko z'oba n'akukyalirako kuba ku Farmers Center tulambula abalimi baffe tubalambula tuyinza okujja ne tukulabako ne tulaba nti enkoko zo ziri zitya ne tukuwa amagezi okusinziira ku ekyo ssebo kyewandibadde osobola okukola obulungi nti ofunemu ne mu ssente zino okole bizinensi ng'etambula bulungi
2: Nidadala sebo. Neyanzege. Tusibule bannange.
12: Okay. Tuyanzege. Aba tuuliriza ku Radio Sapientia. Nga njagala okukomekkereza n'obubaka obw'okwebaza. Nebaza executive chair waffe. Omukyala Fiona Kitaka Migadde. Oyo yasalawo okubeera ddoboozi.
2: Yala Migadde ndudde n'omulaba. Mwali. Oba tali mu ggwanga.
12: Mwali abiriza balimi na balunzi.
2: Oh.
12: Era kaabula kano. Aba mu field yeyo ng'atunoonyeza molecule.
2: Neza kyenzingo mwagalako. Tabeera mu office nti atudde mu office.
12: Ye mulimi ate mulunzi.
11: Mukozi nnyo.
12: Twongera okumutumirako nnyo nti weebale okubeera eddoboozi ly'omulimi ate n'omulunzi. Nyongera okujjukiza abatuuliriza mwenna nti bambi mutukubireko twogere mutwaye. Nja kusembayo nga nsoma ennamba yaffe nti eri 0781 36 nkaga mu munana twogedde wano ku nkoko ne kiri naye tubasuubiza nga asatu guno omwezi gugwako Saturday December ejja kubeera
2: Saturday December yo
12: abiri mu musanvu
2: zijja kubeera Saturday December ya abiri mu musanvu
12: yes ennaku z'omwezi nga abiri mu musanvu bwetunaaba tukyali mu nteekateeka ya gavumenti ey'ebola mbasuubiza tujja komawo online tusomese ku nkoko eno
2: okay
12: tujimaleyo bwetunaaba tuvuddewo mu ebola distance tujja bakowola mujje ku center ate mwongere okuyiga n'okubangulwa ntumiddeko abakozi bannange betukola nabo ntumiddeko omwami Migadde wamu nabo n'abalimi abatuwuliriza mwekuumire ku mpewo zaffe eza Sapientia ate mutukyalireko ekibi
2: musibe bulungi bannange w'ebyemizannyo kajje ate abatwale mukiddako
13: Mu kiseera kino eky'ebijaguzo by'ennaku enkulu, Centenary Bank empeereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka, wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli ku mpyawo okukuyambako ku mpeereza za banka. Kozesa essimu yo ey'omu ngalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu, weewola okutambula n'ensimbi enkalu, olabyogula nga weeyambisa Sente Visa Card. Obudde bwonna mu kifo kyonna woli ngabo nyumirwe bikujuko byenaku enkuru bera bulindale ebyabafere webola masimu akakukubirwa messages kusindikirwa obo WhatsApp ngabakusaba pin number yo password yo bibikwata kwa account ye ya banka kakati kolo kuwa bakwecho chonacho bawekenge dengo kube simu obo kuita mu message ku note 8 bibidi bitana 5 Sentinel Bank banka ya fe Sentinel Bank erungamizi ba banka enkuru ya Uganda sende za customers kumubwe kitongole cha deposit protection fund okutukira dala ku milioni 10 za Uganda.
14: Tweso se sawe ndala time check esawe siwe simuinda esimu sana time check kutushibu wako
13: bena msigan simbi wo ne MTN momo sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi ufunama goba gabri dunaku hatengo sabulo kujaya ka sentika chisera chonawo ya gali de awatari kuandika wano na wali nyigastemo mkaga tanu star mkaga hash oru ndeko investor oboku zese MTN momo app.
14: Kano kikati esawa ekisera kyennyini ekyensulo y'ebyemizannyo program ensulo y'ebyemizannyo omuli amawulire gonna agakwatagana n'ebyemizannyo okuva wano n'ebwirwa eggwanga omuli omupiira tennis judo chess cricket table tennis ekigwo emisinde ebikonde n'emizannyo emirala mingi nnyo

0: asima Maslinia simulonda kwaliko Musa ne Elia
1: mwobuli mase
2: bichi
1: Uganda wangono leka kagani na hechi ndako sinzo obutagana hei ilate mwaito ikira aha ani asemba namba munana ocho namba munana ani na chance angel kuvegaba yes
3: ndako
1: Okay. Kali. Musa bwe yaserengeta ng'ava ku lusozi Sinai ye yafunira ebiragiro wa Katonda. Yajja kutta ebipande bibiri ebyo. Ebipande ebyo byali kooti. Oba tubiyita tutya.
4: Kwalika amateeka ekkumi.
1: Kye tuyita tutya?
4: Ebiragiro bya Yesu.
1: Ate nange nkyogedde ekyo. Si kyogedde. Buuzizza. Musa bwe yaserengeta ng'ava ku lusozi Sinai. Yajja kutta ebipande bibiri ebyaliko ebiragiro bya Katonda. Nti ebipande byo nga tubigasse. Oba ekyo nga tukigasa awamu tukiyita tutya? Kibuuzo kinene nnyo. Ekibuuzo kinene nnyo. Kinene nnyo nnakyanze. Kale kankukyusiza. Tuli bakisanyu. Twala kino. Mugulumize Omukama kubanga mulungi. Mweyale ku miziziko gy'ebigere bye. Ebigambo ebyo olowooza biva mu ki bwe tuba mu kitabo ekitukuvu?
4: Ebigambo ebyo ndowooza biva mu Zabbuli.
1: Zabbuli. Kituufu.
5: Fiki, ogikutte ku luwagi.
1: Tugenze mu kitundu ekirala, kye tugenze mu kimanyi? Tugenze mu byafaayo by'Ekereziya. Mwulira nono mwye kango. Uchiche nyuchu. Echitisa. Nambemu ekibuuzo kyo mu byafaayo by'Ekereziya. Kyo. Ebyafaayo by'Ekereziya tugamba nti ewaazimbibwa lutikko y'erubaga. Waliwo ekyafaayo ekitayinza kwerabirwa ekyaliwo nga kikwata ku bwakabaka bwa Buganda. Ewaazimbwa lutikko y'erubaga. Waliwo ekyaliwo na kati tukijjukira mu byafaayo nga kikwata ku bwakabaka bwa Buganda. Ky'oba otubuulira. Temutendereza.
2: Nze Siruma mulonda.
1: Kigani?
5: Oli kubye ebbali. Sikulaba ku pikipiki.
1: Siruma?
2: Ekifo ekyo waliwo olubiri lwa Kabaka.
1: Waliwo olubiri lwa Kabaka kituufu.
5: Kyerondera taba bubi. Wamma weerondere.
1: Namba bbiri.
2: Yesebo.
1: Kino naawe kikyo.
2: Yesebo.
1: Ekibuuzo kigamba. Mu kukuuma obwa Sseruganda.
2: Yesebo.
1: Obuliwo wakati w'obwakabaka bwa Buganda n'Ekereziya.
2: Yesebo.
1: Waliwo ekijjukizo ekyateekebwa ku lutikko e Rubaga. Kitubuulira ekyo.
2: kalubamu. Adiza wanzige msebo.
1: Yagala kudiramu.
2: Yesebo.
1: Mukukuma obwa Seruganda, oguli wakati w'obwakabaka bwa Buganda, n'Ekereziya Katolika. Kulutika awe Lubaga, waliwo ekijjukizo ekyateekebwawo ky'oba otubuulira.
5: Olikubye bali sikulaba ku piki.
1: Seruma jangu kuwasazewo kulonda banno. Nono
2: yalonda.
1: Seruma ha.
2: Mukuloza kwange. Obwakabaka bwawaayo ekibumbe ekya nnyabo Maria. Kiyimiridde mu maaso ga Katikkiro.
5: Olikubye bali sikulaba ku piki piki.
1: Tewali akimanyi bannange. Abeeruwaga temukimanyi. Kibalidde leero. Waliwo museum eyazimbibwawo awo. Eriko teriko Mutesa 1? Aha, kulutiko wenyini awo. Museum
2: ya... Kati batu gamba ngamanya. Baga ugai museum, nerinya tebalita.
3: Tujita kono.
1: Awo wenyini mumanye wali yoni awo. Kati mwete gerizenga musomeko. Mutesa 1. Museum weyo. Gata wakabaka nashi. Aliwa dako namba 3.
0: Nze asime maslinyas.
1: Asime maslinyas. Ekibuuzo kyo.
0: Yes.
1: Mwekerezi ya tulinamu bibina byenkola enkatoliki. Ebiyambako mu mirimu gy'obutume okutambula. Bibina ki ebyenkola enkatoliki mu ssaza kkulu erya Kampala? Kibiina ki mu ssaza kkulu erye Kampala ky'omanyi nga kyekuusa kubiikira Maria?
0: Region of Mary.
1: Mu Luganda kiki?
0: Ejje lya nnyaffe bitya Maria.
1: Bannamanyi kakikuleme. Namba 3 namba
3: 4.
1: Namba 4 yingirawo. Ekyo kyo kiki kino?
3: Yesebo.
1: Essaza kkulu erya Kampala lyatondebwawo mu mwaka gwa 1966.
3: Yesebo.
1: Kasookanga essaza eryo libaawo, tubweyo bassaabasumba b'omanyi basatu abalikulembeddeko.
3: Omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga.
1: Omu.
3: Kardinali Wamala Nsubuga. Kardinali Wamala Emmanuel.
1: Babiri.
3: Kardinali Nakibale. Kardinali
2: Nebugembe mulonda.
0: Nanga tone mulonda.
2: Nebugembe mulonda.
0: Nanga mulonda.
5: Bali. Sikulaba ku piki piki.
0: Nzema nanga tone mulonda.
1: Nayanja.
0: Kuliko. Kardinali Wamala.
1: Mantua manya gumu.
0: Wamala Emmanuel. Kuliko. Kardinali Nsubuga.
1: Etaloli
0: kuliko ne omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga.
5: Kyerondera taba bubi wamawerondere.
1: Kakati ne bwe mwandituwadde ono aliko temumumanyi.
3: Abaaliko
1: abaali bakulembeddeko si bannange kubanga kiri mu byafaayo era abaali balikoze ki? Siuma kulina. Kale. Bugembe gwaliwo?
2: Namba 5.
1: Gwali?
2: Seruma. Seruma.
1: Seruma Anselm Lumbuye. Uyo yeye mtu kulira ko. Kale. Tuchimanyi bulungi. Ntibulisaza. Lirondo omubala. nga tugenda okujaguza olw'abajulizi Namugongo. Kale tuwe omubala Kasese we yatuwadde kwe twatambulidde.
2: Christ is life in you. Yesu mulamu mu nkwe.
1: Zemulonda.
3: Kristu mulamu mu nze nawe.
1: Andi kidemu.
3: Kristu mulamu mu nze nawe.
4: Nze mase mulonda.
1: Mase.
4: Yes, mulamu mu nze nawe.
1: Nachanzi.
6: Christ is alive in me and you.
1: Kati woli. Mufunye wa jawulo.
7: Eh.
8: Kule
1: muruso. Na sosi Uganda. Eh?
8: Na sosi Uganda.
2: Mlamu.
1: Sema baku no beba wakwero bonero bawa kwa bawa mutuze.
2: Mlamu munze.
1: Wakomye munze te wayongedde ko. Eh, wakomye mukubo. Metukuddamu. Ani ajja?
0: Manja toni.
1: Kwa namba munana? Namba mukaga. Oh, ayanje namba mukaga. Ekibuzo kyo kino. Omusumba w'essaza lye Kasana Luweero. Azaalwa mu ssaza ki gye tumumanyidde? Gy'azaalwa.
0: Azali wa msazali ya Masaka.
2: Zagaba mulonda. Zagaba mulonda. Zagaba
5: mulonda.
2: Zagaba mulonda.
5: Sikulaba kupichi pichi.
1: Yagala abali eri baulire inowe chiva chivuga.
2: Zagaba mulonda.
1: Agaba. Kali.
9: Omusumba weka sana Luweero azali wa msazali ya Chinda Mitiana.
1: Namba meka dako?
9: Musambu.
1: Namba musambu yani?
9: Nje.
1: Namba ni wali kukunye febo. Teku mamu ngaro. He? Mm. Kale. Echibuzo chochi ichino. Agaba.
9: Wanji sebo.
1: Tubulile mwaka. Nga Uganda. Mwetuwa asubwa. Okulama ga. Mchigwa chaba judi ze Namugongo. Ngoje kubuno.
9: Omwaka gugwali gwa 12 abiri mwe biri.
2: Nze mulonda kya kulungi.
9: Omwaka gugwali gwa 12 abiri mwe biri.
5: Sikula ba kupichi pichi.
0: Semanja tone mulonda.
3: Nze bugende mulonda.
0: Semanja tone mulonda.
2: Nze kya kulungi mulonda.
1: Kya kulungi.
2: Yes. Omwaka gugwali 2021 kuba mwe mwali kirwadde kya COVID-19.
1: Kunje uli agambye. Agambye kya.
2: Achogeddo mazimusa.
9: Ee, ndoti kama ubadde yosebo.
1: Eh?
2: Kale wambuze ekirala.
1: Wali wamulala alina ekyo njawulo.
3: Mwaka gwa 2022. Kuba mwe mwagi ya COVID.
1: Nzebuza wali wamulala.
3: Nze, nze mugende.
1: Ate ekyo njawulo ate kirina okuba nga kigumidde.
2: Nze kyakulumbye.
1: Wamaze.
3: Omwaka gwa 2022 mwalimu ekirwadde kya corona virus.
2: Kati nze kyengamba omwaka guno 2019 ekirwadde mukyajjira mwe twagaanibwa n'okugenda.
1: Kati nsobola ani ono kamuwa bugoba lwe omwaka singa mumpadde nti gwali 2022 ne 2022 mugumu. Nandikiriza. Era gyali emyaka egi kati kampo ono kuba munna mulemedde ku ki? Nannyini kyo gw'obuntu obukuba.
5: Piki piki ogigutte ku luwagi.
1: Namba mmeka?
0: Namba 8.
1: Namba 8 na chance. Kale. Tujukize. Tujukize. Omwaka mwe twafunira papa leewo 16 kati aliko. kumi na abana, sorry. Papa Leo, uwe kumi na abana, kati ya aliko.
4: Papa Leo, tuwa mfuna mbili ya abili mwetano.
5: Piki piki, ndikuja kuwaji.
1: Kali, mwede yo kuyafayo. Tugenda kuchi? Munga nche tudako?
2: Masakara
1: me?
2: Katikishi.
1: Ii, nga mwede. Katikishi.

0: Kale.
1: Mwabili. Ebigambo. Bugembe. Wabili. Ani. Chakulungi. Wabili. Okay. Number. Ani aja.
2: Number
1: 3. Yingira wo. Tetujja kugamba kuyimba gwo yimba nnyo kirabika. Mamba nyabo. Okay. Kakati mase.
2: Yes, sir.
1: Tuwe. Emyaka ebiri. Hmm?
2: Yes,
1: emyaka ebiri.
2: Yes, sir.
1: Nga abajulizi battibwamu abiri mu ababiri.
2: Ogwasooka. 1885 ogwo kubi 1886
3: Pichipichi ojikute kuruwaji
1: Ucho, neshinana musambu na kukwe guli na yetu asabi yevi Shabi kajono bado jaji malayo Suyuku sobole Ani, adako?
4: Bugembe
1: Bugembe ya adako bugembe uwembogo Bugembe owembogo Mujulizi ki awolereza abavubuka
4: Mujulizi
1: Sagala yogerera mukundi nga tunakuba kwa kundi basi naba
4: Mujulizi
1: Nabagambye mulindako ne mala kukugira au basi teke babao. Aha. Adako namba meka?
5: Namba 5.
1: Namba 5 yajja. Seruma. Kakati chichi no sebu echicho. Aha, kakati, gwenkuwa amanya g'omujulizi. Gwengombuli la weyatiwa. Wachiwulide? Mwenda kuwa omujulizi omu, mbuli la weyatiwa. Yosefu Mukasabali kudembe.
5: Yatiwe na chivuwa.
3: Pichipichi ojikute kuruwaji
1: Omwa inzo kuita umu wino Ne weyatire visele ebyo Nga wina wajitibwani Na chibubo ne ne bagira ne batema kaka tale Ne bakatu umu wino Kati mkisera chino Baita uwe la uwe batu umu wino Kale Namba
6: Mukaga
1: Namba mukaga Ani
6: Mayanja Tony
1: Mayanja Tony Mpayo omujulizi omu yekka ng'omanyi nti yakola omulimu ogw'okusomesa eddiini mu ssaza lye Kindamityana omu yekka
6: Noa Mawaggali
1: Noa Mawaggali kituufu
3: Pichipichi ojikute kuruwaji
1: Namba
7: Musanvu
1: Namba musanvu Agaba
7: Yesebo
1: Aha, Agaba tuzeewo Otubulire nawe. Agaba.
7: Wanjisibu.
1: Njagala otuwe. Echifo. Omujulizi. Andere ya kagwa. Webamutira.
7: Bamutira munyonyo.
1: Bamutira munyonyo. Temunyenda na kubaka gundi.
3: Pichipichi. Ojikute kuruwaji.
1: Kale. Agaba webale. Tugenze wa.
6: Namba munana.
1: Namba munana. Ani?
6: Nachanzi.
1: Nachanzi. What's it, Delan?
6: Angel.
1: Uli malaika? Nenda, mbuza kubuza. Ati angel nze manyinga malaika. Wadengo kama ati ndi malaika?
6: Muga.
1: Mbasi di malaika.
7: Muganda.
1: Kale, ekibuzo kyo nakyanzi kigamba nti mu bajulizi abatuukirivu bannayuganda
6: yeseba
1: waliwo abajulizi abatuukirivu bannayuganda mulimu alina akakwate ku kigo kya Kampala mukadde. Waliyo kiwuliddeko? Odi Kampala?
6: Yes, sir.
1: Mujulizi kyoyo.
6: Omujulizi oyo ye Matia Mulumba Kalemba.
1: Matia Mulumba Kalemba, kituufu.
3: Fiji fiji, ojikute kuwaji.
1: Kari. Namba? Mwade yomu nana? Abange, nga mwanguye. Kati tugenze mu lita gye oba liturujiya oba ebyensoma. Ani yeekanze. Kale, namba emu? Namba emu?
6: Namubiru Maria Asumpta.
1: Namubiru Maria Asumpta. Kakati, njagala otuwe aba. Njagala otuwe. Abatuukirivu babiri betujjukira ng'omwezi ogw'omukaaga guggwaako.
6: Omutuukirivu Peetero n'omutuukirivu
1: bwemba sinnakuba kano akando saagala katuddeyo wamma tuwe awo oba olundi omu actually n'okumubeera okumpi mumutiisa tiisa saagala mubeere kumpi wamma ddamu ekibuuzo ki tuwa abajuli abatuukirivu babiri betujjukira ng'omwezi gw'omukaaga guggwaako.
6: Tujjukira abajulizi ba Uganda abatuukirivu.
1: Mwategedde bulungi?
6: Yes, sir.
4: Talina kuggwaayo.
6: Nze mmasse mulonda.
1: Sigenda kugabawo, tewali agenda kulonda. Tewali agenda kulonda. Namba ddako?
7: Sebo.
1: Liturujiya kibuuzo kyo okusinziira ku ntereeza y'ekereziya
7: nisebo
1: olunaku kwetukuliza olwa Peetero ne Pawulo tuwe langi eyambalibwa.
7: Sebo, twambala langi emyufu.
1: Era lwaki mwogoba wabona?
7: Kubanga langi emyufu etegeeza matadom, ekitegeeza nti battibwa nga bayiwa omusaayi.
3: Fiji fiji, ojikute ku lwaji.
1: Kituufu ddala. Namba?
6: Namba satu.
1: Namba satu.
6: Yes.
1: Simwe misirini ya si.
6: Andise.
1: Liturujiya. Ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa March.
6: Yes, sebo.
1: Tujjukirirako lunaku ki olwo?
6: Tujjukirako olunaku lwa Yosefu omutuukirivu.
1: Akola ki?
6: After the father of Jesus.
1: Ya bani oyo. Masa kitereeze bulungi.
6: Wanji sebo.
1: Kitereeze bulungi kiwubere bulungi.
6: Olunaku tujjukira olunaku lwa Yosefu omutuukirivu bawa Maria.
3: Pichi, ojikute kuruwaji.
1: Sanga na kumbe bubone rowe kwasi. Wewe zepo mutukiri mutumuli na mirundi yaji. Ewe. Ila wali mbade sikuwa. Chinele nyecho, siche chitufu. Ani adako?
0: Nize bugembe.
1: Gwe namba meka?
0: Namba nya.
1: Namba nya bugembe, chichi no. Tuyimbire yolu imba rumu. Wesa sakramento eri ordini obo oluyimbi bwanga bawe sakramento lya ordini obo obusa seredoti tuzanti kwanzeza bulungi
0: mu busa seredoti katunda yalonda mu busa seredoti katunda yatuita mu busa seredoti katunda yalonda yegwasimye yegwayagara
1: Chigambo shi eche chisemba ye?
0: Ye guwa simi, ye guwa ya gara, guwa ronda.
1: Ni mugimbo, ulima ata simu, kumanyo mubanda wangu. Chigambo shi, ojikute kuruwaji. Chigambo shi uwa choshi sasila.
0: Ye guwa simi, ye guwa
1: ya gara, guwa ronda. Father Joseph Ali wali. Akuhuli la. Ngedia, buota shi atu la bulunji. Yeah, ngabaru muhimbira. Anedako?
5: Namba
1: 5. Namba 5 jangu. Yangu wa jangu. Tuyimbire yo luimba lumu. Olwe sakramentu ya matrimonio. Yo limanyi? Aha. Tuyimbire kenda mwaso.
6: Bayingide mu bulamu obw'ekitiibwa Mukama bw'akakasizza olwaleero. Leero ne bw'ekiri bakibalayidde okunywerera ddala wamu ngaba. Nywerera ddala wamu ngaba.
1: Watu kufa amagulu owulira nnabwe. Machi?
6: Okunywerera ddala wamu nga basanyufu.
3: Oli kubye ebbali. Sikulaba ku pichi.
1: Kigaanye. Tewali etantasi. Ekiganye mukimanyi. Kunywerera ddala wamu nga babiri. Kala wa munga babiri. Tewali wole tatero tutajja kumanya fwe wano.
0: Fede tugenda mu
1: mbanga.
0: Tulinda
1: nne. Adako.
6: Mayanja tone.
1: Oli namba?
6: Mukaga.
1: Namba mukaga. Kicho kikino. Kale. Mu kiseera kino. Essaza ekkulu ery'e Kampala lirina omubala kwe litambulira bw'oba otuwa mu bujjuvu nga bwe guli.
6: Baba batize tutambulire wamu nga twenyigira mirimu gy'obutume.
1: Kiba kitegeeza kyo? Bwe tunyinyulire kiba kitegeeza kyo?
6: Ffe bwe babatiza ffenna tukolere wamu mirimu gy'okuweereza evanjiri ya Katonda.
3: Nyenye de bulungi. Pichi, ojikute kuruwaji.
1: Namba?
0: Musambu, sebo.
1: Namba musambu, litrijia. Kwa gala kubwa wani, wana ambini. Mishimanyi? Gwengomu Kristu, tubulile.
0: Isebo.
1: Ebi intubitano. Tuwe bina bisatu. Ebintu bisatu. Ekyoto mwekelezia. Yeche yambisi wamu.
0: Ebintu bisatu.
1: Ebintu bisatu.
8: Choto che ya mikizi wa mwekezi ya nga mise tani kwa okutukuza rutali. Che ya mbisi wa mubude uwa mazuki ya gayezo okutukuza kando. Che ya mbisi wa ni mubude uwa konsekrasi yu nga yezu wa mwanise.
3: Pichi ojikute kuruwaje.
1: Namba munana.
6: Natchez Angel.
1: Number Munana. Oh, Natchez Angel. Number Munana. Why? Number you are. It will be here. To somere a sala. Somere a sala. The kid is a katonda. Andikana akabone.
6: Binya ya party, neria mwana, neria moyo mtukirivu.
1: Amina. Amina.
6: Zikiriza Katonda, patro meza abuli kantu, omtonzi wa gurunensi, ne Yezu Kristo mana yomu yeka, ye mukama wafe, ayi mbuto kura moyo mtukirivu, na azari wabikira Maria, nabona kumrembeja posi yo Pilato, na kumerwa kumusalaba, nafa, na azikiwa, na kema gumbe. Kuna kuroksa tunazukira mbafu, na alinya muguru. Atude gwadde gwa Katonda patro meza abuli kantu. Alidde okwa mulaba ntawala munabafu. Zikiza emoyo omutuukirivu. Nekeze katuliko omutukuvu. N'okusekimu kwa batuukirivu. N'essonyiwa ekyebibi. N'okuzikira okw'embiri. N'obulamu obutaggwaawo. Amina.
3: Pichi ogikutte ku luwagi.
1: Osomesa ali waka. Ovaako oli wadde?
6: Nduwade.
1: Oh, osome sali waka. Nambe emu? Echisemba yu?
6: Yes.
1: Sili ya echo? Kakati, echibuza echisemba yu kakati kisimu?
6: Yes.
1: Echikompe chichi?
6: Echikompe chichitukuvu omuteke wa umbiri kwa mkama wa Yezu Kristu. Chechitukuvu omutekebwa umbiri gwa mukama wafe Yezu Kristu mu misa.
1: Echitukuvu chitia.
6: Echitukuvu.
3: Pichi ojikute kuruwaji.
1: Namba biri.
7: Sibu.
1: Oizo chite echikopo. Oba. Nenga, ugandoga takeshi gambo, ichikopo kubanga chile mfomu yaati.
6: Ichikopo.
1: Kakati, namba bili.
7: Wali sebo.
1: Chinoche chicho.
7: Yes, sebo.
1: Uluvanyuma luo kutukuza omugatine vini.
7: Yes, sebo.
1: Bifu uko mubili, nomu saayi, guamu kama wafe Yezu Kristu.
7: Yes, sebo.
1: Hmm?
7: Yes, sebo.
1: Abafe. Echo, chida saachi omu Kristu. Chenjogedde.
7: Bani nsaba kunziira muko.
1: Omubiri n'omusaayi bitukuzibwa ne bifuuka omubiri no eh? Bwe bitukuzibwa.
7: Yes, ne
1: tufuna omubiri n'omusaayi gwa mukama wa Yesu Kristu. Biyamba ki omukristu?
7: Biyamba omukristu okukkiriza nti Yezu ali wamu muffe era amufunye mu mugaati era amulidde ayingidde mu ye. Kiddemu.
1: Chiganyemu.
7: Nkachidemu. Kiyamba omukristo okutegeera nti gwalidde oba gwanywe gwanti alidde omubiri gwa mukama waffe Yezu Kristu era anywedde omusaayi gwa Yezu Kristu.
3: Pichi ogikutte kuwaki.
1: Katukuwe nayo kisatiridde. Namba.
6: Namba sato asime masanyasi.
1: Agenda kukulu yukwe mula bawe. Omuka maasigala wo. Nga tuli mu misa.
6: Yesebo.
1: Fe aba mufunye. Tuche nyumirizamu. Na aba mufunye mkwegomba.
6: Yesebo.
1: Kali. Asigadde wo. Abira wa.
6: Bamuteka. Mutabe na akulu.
3: Pichi ojikute kuruwaji.
1: Namba?
0: Namba nya.
1: Namba nya yangu wamu. Ekibuzo kye kigamba nti oluvannyuma lwa Adamu ne Eva okulya ekibala.
0: Yeah.
1: Wesigame kukatikisimu otubuulire kikiddala kye baafiirwa.
0: Baafiirwa omukwano gwa Katonda gyeri ayina gye bali.
3: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
1: Namba?
5: Namba taano.
1: Namba taano twagala kubiira mukulu ono akole emirimu gye. Namba taano ekibuuzo kyo kigamba nti oyo akulira vikariyeeti mu nteekateeka y'ekereziya aweebwa linnya ki?
5: Teeka genero.

0: Kati agumasimwe, asazeo na sao enakuzo mwezi nga abiri mumukago mwezi guno, okutandika okuwulira emisango givunaanibwa. Mufumbiro ne banne, bakomezeddwa mu kkooti olunaku lwa leero okuwulira okusaba kwabwe okw'okweyimirirawo ekutuuse, kyokka omulamuzi akugaanye ng'agamba nti omusango guno gwa mugaso nnyo eri bannansi. Kyokka era wabaddewo Kaluma Nywera nga bannamawulire abantu b'abavunaanwa nga kw'otadde ne muganda wa Wayiswa Kato nga bano basanze akaseera akazibu okuva mu by'ebyokwerinda ababadde bakutte emigemera wala nga tebaagala bantu bano kutuuka ku kkooti nga balumiriza mbu nsonga za kwerinda kwa kirwadde ky'Ebola. Bano bavunaanibwa emisango okuli ogw'okwenyigira mu dduyiro w'ekinnamagye, okubeera n'ebyambalo by'amagye nga kw'otadde n'okubeera n'essomero eribangula ebyobufuzi nga teririna lukusa. Bwati omulamuzi alagidde oludda oluwaabi okuwa oludda lwe bavunaana ebiwandiiko byonna ku musango guno awamu n'obujulizi bwe bagenda okwesigamako mu musango guno ng'ogutandika okuwulirwa. Bannaffe, amawulire ag'obudde buno bwe gatyo bwe gagenze, sigadde nze Alex Magala mbaagaliza ekiro ekirungi.
1: Ako ge gabadde amawulire okuva ku ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swiko. Kyenda mu nyakato nyize nyafama, Radio Sapiencia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Radio Sapiencia, erungamizibwa Uganda Communications Commission, UCC. Kyenda mu nyakato nyize nyafama.

Muchimanyi bulungi nti tugenda kubera nga tuingira twaingide da season ya World Cup. Tugenda kubera nga tutandika kubera nga tulaba mpira gino. Mpaka zino zigula unge na kuzo mwezi 11 ibibinja bye byafulumye dda mwabitegedde dda naye tekijja kubera nga kitugaana okubanga tubiyitayitamu tulabe gw'osuubira ani gw'osuubira musambi ki gw'osuubira ajja okubanga yakaayakana mu World Cup na nsi ki gy'osuubira egenda okubanga eteekawo ebyewuunyisa nsi ki gy'osuubira okuteekawo ebyewuunyisa namba nga tetunuuliddwa nnyo oyinza okubeera nga yaliko ey'amaanyi naye neggwamu nga naye tetuniriddwa nnyo oba nga teberangako y'amaanyi ngamba mu kuwangula ekikopo kino oba okuteekawo entiisatiisa awo kutuuka ku semifinal nsi ki ggwanga ki lyosuubira eriyinza okuteekawo embeera mu World Cup tetugenda kubeera nga tutambulira ku ggwanga ki lyosuubira nti nno lijja kuwangula gambye muzannyi ki gw'osuubira ayinza okuteekawo omutindo omuzannyi mwabo wategedde abayitiddwa ku mawanga ag'enjawulo abagenda okubeera nga basamba World Cup n'ensonga endala nnyingi nnyo ze tugenda okubeera nga tunuulira kati mbawadde ekyo kye mujja okubeera nga muteesaako musambi ki gw'osuubira agenda okubeera ow'obulabe mu mpaka zino eza World Cup era nsi ki gy'osuubira eyinza okuteekawo embeera nga tebagitunuulidde naye ate n'efuuka eggwanga eritasaaga mu mpaka zino eza World Cup ojja kuyita ku note 755483 ogwo mukutu gwa WhatsApp tebakubako wabula osindika bubaka buwandiike oba eddoboozi lyo lisobola okubeera nga tuwuliziganya naawe anaasinzira ku lukomo ojja kuyita ku note 784-93-2 tusobole okubeera nga tuwuliziganya ku lukomo naye ku mawulire gennina nga tetunnaba kutuukayo eyo abadde omutendesi wa club ya Liverpool Ancelotti agaanye offer ebadde muteereddwa ku mmeeza kuva mu club ya Fulham ono bamuleetedde offer ey'okufuuka omutendesi wa club ya Fulham abakulu okuva mu club ya Fulham n'abagamba nti nno nedda bannaye kirabika nti nno Fulham teri mu luse lwange nga Ancelotti ewangulako ku Premier League season 2024-2025 Fulham egira erindako ngira nkyatunulatunula slot yagoba wiiki ewedde wiiki namba emabega etukubye emabega Ancelotti yagobwa club eno ya Liverpool nga season enetera okuggwako oluvannyuma lw'okubeera nti nno munaye ebintu byamutotoganako yadde nga season gye yatandikirako 2024-2025 yali asobodde okubeera ng'agisitukiramu ejjukira nti nno yadda mu bigere bya eyali omutendesi wa club eno Jurgen Klopp omusajja ono najja ng'avudde waabwe eri mu Budaki najja n'akikwatamu naye bwatyo n'asitukira mu Premier League olyawo abatunuulizi ne bagamba nti omusajja ono alabika tazze kusiika binyomo ayinza okubba abantu ne bamwasimula obugolo naye munange sizoni eyo gye tukubye amabega asalu ngamba gyesitukiddemu netwala ekikopo ate Ancelotti ebintu ebimutabuseeko okakana nga Liverpool emugambye nti omanyi etuviire tambulamuuko ogenda onoonyeeko ekibanja ewalala kati Ancelotti abadde akyatudde nga yewuunaganyamu Fulham neegamba ffe tukulabye by'osobola okubeera ng'okola jangu emirimu tugiddukanyize wano ate ogenda kubeera ng'oli mu kibuga London togenda kubeera eri mu Merseyside ogenda kubeera wano mu kibuga London jangu osobole okubeera ng'ebintu obiddukanya bulungi nnyo Ancelotti n'agamba nedda bazeeyi mugira mulindako nkyalina bye mbala naye kitegeddeko nti nno omudaaki ono alabika nti n'akalimu k'abala kubanga waliwo amawulire agagamba nti singa World Cup ono akomekerezebwa abakulu abaddukanya omupiira mu ggwanga erya Budaaki giyite Netherlands balabika nti nno bamutunuulidde era omulimu bayinza ogumuwa kati Ancelotti alabika nti n'akalimu ako akabala ensonga lwaki agobye ogwa Fulham naye ate era n'ogwa Fulham niweyandi maye alabika nti nno mutuufu singa ddala ng'abakulu bamutuukirira
ene bamulaga nti akali muwe kali kali nensonga bwezityo efulamu abakulu okuva mu fulamu ebwe batyo ne bakwata ebyo babadde bazze nabyo kakana nga munaye bazze mu motoka zaabwe basimbudde bazzeeyo yani slot abagambye nedda munesonyiwe mugende jukula nti fulamu etwogerera teyina mutendezi anti abadde omutendesi Marco Silva yasobola okubeera ng'abategeeza nti n'agenda baabuulira sizoni eno bweggwa ngambe ne yakakomekerezebwa yabagamba agenda kubaabuulira n'endagaano ye yaggwako kati yagaano jizza obujja naye ate nakitegeddeko nti nno Marco Silva ono alabika nti nno yalengerera wala yalaba akalimu wali eri mu ggwanga erya Portugal waliwo awo akalimu Jose Mourinho ke yalimu mu klabu ya Benfica yakavaamu n'agenda mu klabu ya Real Madrid kati kali awo Marco Silva alabika katunulidde nti akadde konna Benfica eyinza okumutwala ng'omutendesi kati kitegeeza nti nno fulamu tesigazza mutendesi bwetyo ebadde etunulidde Ancelotti Ancelotti agiganye kati bwetyo kati amaaso erabika nti ne gasigaliza omutendesi wa klabu eno ya Ipswich Town amanyiddwa nga Kylian McKenna bwetunuliza amaaso okulaba nti nno munaye esizoni ejja ebeera n'omutendesi temuvaawo nzija.

kusa abo bona abana asobola okubeera nga balaba omupiira ogwo bwe gunaaba tegunaba kutandika. FIFA esobodde okubeera ng'ekikakasa ng'ate tomanyi bulungi Tino Shakira yavaayo gye buvuddeko n'atuukirira abaana Uganda abaana abo abagwa mu kibiina ekimanyiddwa nga Ghetto Kids okugenda okubeera nga bazina wamu naye nga bagulawo empaka za World Cup. Kitegeeza nti FIFA kemukakasizza abaana ba Ghetto Kids nabo tujja kubeera nga tubalaba ku stage nga bazinira ensi yonna bano bana Uganda. Katulindirire abayimbi abalala, kuliko omuyimbi omukolombia era ono ng'amanyiddwa nnyo be nyimbe z'ekika kya reggaeton amanyiddwa nga J Balvin kusa n'omu South Africa amanyiddwa nga Tyler nabo bajja kubeera nga bayimba. Ensonga bwe zito zitambule. Kati FIFA era efulumizza ebikwata ku nsasula eri clubs ezirina abasambi abagenda okusamba empaka za World Cup 2026 kusa n'abo abasamba empaka zino eza World Cup qualifiers. Okusinziira ku FIFA, buli kirabu ya kufuna ku buli musambi gw'erina mu World Cup kwabo abasambi 10,228 abagenda okusamba n'abo abasambye qualifiers. Emipiira egy'okususulamu gibadde 9-5 najo gigenda kubeera nga gisasulwa. Okusinziira ku nteekateeka, clubs za kufuna dollars 2,336 ze siringi za Uganda 88,000 8,000 wabula obukadde 8,000,000 obukadde 8,000,000 ebwe nyinza bagamba ekilabu ze zigenda okubeera nga zifuna ku buli musambi tege ku buli maachi nno si buli omusambi oyo batunuulira omusambi bamufuna tugambe Ben wa musambi wa Club Sapientia. Club Sapientia isobodde okubeera nga ayitibwa ku timu y'eggwanga The Cranes n'asamba omupiira. Kati emipiira egyo egisambiddwa nga babalira ddala okuva ku qualifiers n'egina egiri mu ejja World Cup gye bagenda okubeera nga basamba, buli mupiira gwasambye kilaabu egenda kuba ng'efuna akasente. Naye kino kirina okuba nga kilaabu mu qualifiers omuzannyo oyo we yazannyira ng'emulina mu bitabo. Si bino byagamba nti noono omuzannyi kati ffe tumulina ate nga mu Januari yagenda okuba ng'atuuka omuzannyi oyo ng'alina emipiira gy'asambye ng'alina kilaabu mwali. Kati bagambye bwe yazannya emipiira egyo yali mu kilaabu ki? Kilaabu eyo gye yalimu yeeyina okuganyulwamu. Kitegeera ensonga bwe zitwe bagenda okubeera nga bazikwasaganya. Yesu okusinziira mu 2023 FIFA yalekawo yateekawo million dollar $13,355 okusasula clubs mu World Cup wa 2026 akwezo million dollars 2,500 zaweewa clubs songa ate ne dollars million dollars 10 endala nazo zaalina abazannyi abasamba qualifiers nabo zasobola okubeera nga zituuka ma clubs gaabwe ne million dollars 5 ne zikola ku nzukanya z'ebyomupiira. Kati kilabu zezisoba mu 10 zezisuubira okubeera nga ziganyulwa mu nteekateeka eno naddala mu mawanga ageetaba mu qualifiers. Naye amawanga okuli Eritrea ne Russia zo gotegaliiko. Kati clubs ezigenda okubeera nga zisinga oganyulwamu ze zino wammanga. Clubs ezigenda okubeera nga zisinga oganyulwamu okuli kilabu ya Chelsea yeeyina abazannyi 21. Kati kitegeeza bagenda kutunuulira abazannyi abo 21 batunuulire buli muzannyi yazannya maachi mmeka olwo Chelsea eryoke kukumbe. Bayern Munich yeddaka weyina abazannyi 18 abazannyi qualifiers ate nga ne mu World Cup mwebali bagenda kutunuulira emipiira gye bazannyi. PSG ne Arsenal nabo bebaddaka mu kifo ekyokusatu
Klabu zizi nozo mbizi nabaza nyi kumina mukaga. Kati ya wengendo kubiranga. Kuma wavueru wabulaya waliyo El Hilal ya Saudi Arabia. Yei nabaza nyi kumina babiri. Na yebano, ibawela naba Crystal Palace na yei nabaza nyi kumina babiri. Waliyo mguangiri ya Bungereza. Nisonga wezi towezi. Rika soketu kwa lebo yetu chatera mkomeo.

0: your colors of home with Plascon.
1: Hello, your world.
2: Buli mwana gwani dokutani kwa bulungi mbulamu. Wabulu mwana wo ne wabala vika bulungi acheta gobu kumi. Okugema yengabe kumo mwana wo obutakwatibwa ndwadde ezakabi ng'omusujja gwa mulalama, polio, n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumoniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18 kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olina luyosezzaamu, teweeraliikirira, genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo. Okyalina obudde okukuuma omwana wo. Kebera kadi y'omwana wo leero, mugemese mu bujjuvu era mu budde, kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu.
3: Ndabirwamu
4: mirror kwati batanso nakolayo no buyimba bwa fe Mary Batanga gambanti oli machameru muntenziru gavu awone waberede wananga intwe balenyaka imba ka Mary Bata. You've made my day
3: kuva ku mando kutusa ku ro kutano sawa nyiso ku macho kutusa ku sawa mukagezo mutuntu
4: numbi abase no mbagala nyo kubaza kenyini ndi wase naye chintu chigenze wala bantu mutandisa okuyita wo bumuye yabanna mumuyeye mukome eh chikopo yes. Fena tuwa achidabie nga mwachitute. Thank you very much. And congratulations. Gwali wa bavude huo. Kati olia yeye samu nne. Jebia asembe bengomwa samu nne.
3: Tosuwebi kuata kumbeda zaba antumugulamu wa wabuli jo. Umuziki wa mtekete kwa wabulu unji. Nena nyondo Lidian. Kuchenda mwenye katonyize nyafama. Radio Sapiencia.
5: Hey! Mkulamu oni wano otundolo gata jisoboka. Jisoboka. Nao otisobola. Ate nola jisoboka.
6: Esongeni emu.
5: Kuzuku sabuongo. Obula mchimu. Kuzuku sabuongo.
7: Choka. Obute buwebu no. Ohulirizomu kugumu business. Ante. Buna buwebu debu omukozi waku no.
8: Omukozi waku na kutusi wako. St. Cyprian High School Chaba Kade. Esumeru ya Felisangu wa mukono. Musazari Ekerezia. Elie Rugazi.
9: Baniza nyumu kanyumiro kano akokuwe kula akulanya. Leero tugenda kwogera ensangi zino bwetoloola eggwanga gye liva ne gye likoma buvanjuba n'ebugwanjuba abantu batandiseewo emirimu ate bantu bangi nnyo batandiseewo emirimu ne gigwa. Naye obuzibu obuleetera emirimu gyaffe okugwa buva ku bintu nga bisatu. Ekisooka butatunula wawo otandise bizinensi. Na business ki ejawo na kiki kyotekeddwa okukola mu kitundu ekyo. Ekyokubiri era ku bimu ebisula business zaffe. Bwe kutandika business nini tujitika buli kintu kyonna gwe ky'omanyi ky'olowooza nti okyagala ku nsi n'olowooza nti business eyo ye yino kikumalira. Okukakana nga business omugugu gugiyinze ng'egudde. Bwe mala okugwa ng'olowooza nti waluo akutambulirako oba waluo akulemeseza ne kumbe nga gwe kennyini gwe weremeseza. Olw'ensonga nti bw'oba otandise business wali badde weteekateeka bulungi n'omutima n'ogujja ku ebyo by'oyagala n'omanya sinnaba kutuuka bifuna kansoke nkuze business yange nsobole okufuna byonna bye neetaaga. Kisooka n'okendeeza ku expense. Ekyokubiri n'okendeeza ku ngendo z'oba otambula mu bbanga business zo yekujje kwetaagira ate oba ogenze ku ngendo. Engendo ezimu z'oba otambudde nga zifulumya bufulumya ng'ekulemye.
8: Ako kitaba kya Katundu. Omukozi wako na abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde. Somero dungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts and sciences. Tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music, dance and drama kusa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde. Tusomesa abaana ku O-level nga tugoberera New Curriculum kosa naba elevo. Esumero lya Felisangu wa mukono musaza lya Ekerezia elye Rugazi. Tukubide ko kusimu ya fe noti musanvu noti nya musanvu nya satu emu bili munana oba noti musanvu musanvu mukaga muenda nya satu emu bili munana. Tulina ne UNEB center number
10: Kali mungurube shimo atukibu kali mungu sinza tono.
6: Lelo ngena kuzo mwezi tano mwezi ogwa mukaga nyafe ekelezia atuwa mtukirivu Bonifansio edama nyitua nguwa mtume wa Bujirimani. Bonifansio yazalibwa mu mwaka gwa lukaga asanfu mwe tano era yali yatumibwa Winfred Mukreditone mu bwakabaka bwa Wessex katema nyitua nga Divone mu Bungereza. Bazaddebe tebamanyiddwa. Bonifansio yasulawo omulimu omulungi mu Bungereza ne yewayo okukyusa amawanga g'abantu b'omu Bujirimani kwossa n'okuleeta enkyukakyuka n'ennongoosereza mu Bakatoliki abaali tebakola bigendererwa bya Katonda mu bujjuvu. Bonifansio ono yali muminsani munnakibiina ky'Ababenedictino nga yagunjawo ekereziya ez'enjawulo Monastery okuli emanyiddwa ennyo nga Abbe Owefauda awamu n'okutereeza amasaza g'ekereziya. Yali mumalirivu nnyo nga kino kyeyoleka bwe yatema omuti ogwali gusinzibwa abakafiri. Kino kyayoleka obunafu bw'abaalubaale abantu bangi ne bakyuka nga babatizibwa okufuuka abakatoliki. Bonifansio yali muyivu nnyo kyokka nga yayingira Monastery nga muto nnyo. Bonifansio yafanga ennaku z'omwezi tano omwezi ogwomukaaga mu mwaka gwa 1754 era yafa bujulizi oluvannyuma lw'okulumbibwa ekibinja ky'abakafiri bwe yali agenda okuyigiriza ku sakalamentu lya Confirmation eri abantu be. Mu kufa kwe yali akutte ekitabo ky'amasomo mu ngalo okwekuumisa olwo n'agenda ezira kumwa. Bonifansio yasiimibwa obusiimibwa okuba omujulizi era omutuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Bonifansio omujulizi omutuukirivu yasiimibwa ng'omutuukirivu wa Papa ab'emirembe egy'enjawulo n'Ekereziya Katolika. Bonifansio omujulizi omutuukirivu yawolereza Bugirimaani abatunzi b'engoye n'abasazi ba Fayiro. Bonifansio omujulizi omutuukirivu otusabire.
3: Akabi kanu kakati kisimu kumi bidi ya bidi mumukaga kati wali masafu nyo kumpeuza Radio Sapiensia ilano uzo uwa unda
10: mulangirire mutendereze bino bisangibwa mu ndagaano mpya oba nkadde bisangibwa mu ndagaano nkadde.
3: Kakati kuloku tanudu nonge na kuzo mwezi tano tosubwa kabinka nukaba na vama sumero kusaba kumi na bili zaka ungezi kono ruo mkaga nge na kuzo mwezi mkaga umwezo kwa mkaga umaka mkumi bili ya bili mkaga kusawa tanu ezo kumachana inga babinka nyi zigendo kuwera sawa nyanga mwatu usenda kurente kateke nunji aba iza aba itama kugenda kumutenero gudako vava muma sumero gano isante chizito SS na mugongo Uganda Matazi High School Rubaga isante Charles Ruange SS Chiviri isante Joseph SS Indeba isante Cyprian SS Kuru Chaba Kade, Isanti Denis Sebugwa SS Gaba, Isanti Bruno SS Nabitaro, Holy Cross SS Nakawuka, Lakeview SS Ntebe, Emmanuel College Kazo, ne Pride College SS Mpiji, Ujigirize Vanjiri, Ngabo Nyumiru Anoku Wangule Mirabo.
11: Sports Talk, Kitochi Ebye Misanyo, Kovelio Sapiencia.

0: Kuchena mnyaka tonyeze nya Fama Radio Sapiense kuruza ya magezi Nsulo mziki na hivye mizanyo Edachika zizi no ziri Tan rafri nya Zisi gade ukaanzibawe Nituuli ziganye Kaanzibawe ate tuogere ziganye Kuchena gambye Gwanga chi Yola wali wata tunuli de Elinzo kujanirifuke gwanga Mpaka za World Cup Gwanga chi Yola wanga tebali tunuli de Inzo kufuke gwanga mpaka za World Cup. Akendo kutandika kugenda kuzomwezi kuminarumu ngamba kuna kolo kuna wikeja. Atera usubira bazanyi chaba inzo kwaka World Cup ono. Hello.
1: Hello.
0: Yes, Sebo. Kale Sebo na yeba lukuliriza. Mterera muko
1: Moroko Moroko
0: Moroko
1: Bia kai kufunga gani kuhinda huyo
0: Ani
1: Bia
0: wabulo menye ka ugambye ani
1: Gambi amadi
0: Okay kale nange nsobola kukanya nawe nti Moroko eyo Kuwanga ne World Cup ulio wabili avili mwevili kata. Bali tebamutunu uli denyo omumoloko uyo. Na ye. Okakano msaji ono omumoloko ngatuki dedala ku semifinals za World Cup. Chukira bulungi mubili avili mwevili. Yatuka ku semifinals za World Cup. Kuyavira ku. Atero kuva kuolo. Timu ye tetataganyizi wanga. Ebadde eringe ekyali awamu squad ye eringe ekyali awamu ekyekutte wamu kati bamutunulidde nnyo engeri gy'ava ku Africa wano kusema zinga omuddugavu naye hello
1: wangi
0: yesebu
1: ogambo kya munywanyi
0: mwendi munayi
1: wewe wali tuwele tu munywanyi
0: kale sebu
1: ndi nya kyankaga mpunga bachonga buli jyo mutajja wakibite
0: kyankaga
1: wangi ta
0: chichi naye munayi
1: Asina tabu yona. Chama zima matufu. Chine chuka pechajia. Echa premier league. Tati sikaranti chelo segenda chitu wala kubanga. Zati yonu ulengila atia Alonso Nchaze.
0: Naduke misinde.
1: Chia ite na agambo wange. Sinja mbuka chino. Chama zima matufu fulansi. Chama chuka igenda cheti chila.
0: Igenda chetika.
1: Igenda kiatika. Sabi inaba zanyi abana abatoto tao. Ni poti na yo.
0: Ani?
1: Poti gu. Nubi indi kitaba angi nusiki zotu kaku final na ye kata ni yeki mtu harapu. Ya kata kata.
0: Ok. Boyo gende ku poti gu nenzi jukira. Waliwa muzanyi. Nalabia ku muzanyi Emmanuel Adebayo. Yaliko ku mklabi ya Arsenal. Ngo umutebi. Sajyo yomutogo. Na ye omanyi yali asamba yegomba nnyo nwanko kanu. Yaliko kwa mklabi Arsenal mu Nigeria. Kati weyaja mklabi Arsenal na ayagala kuba munga kanu ekintu nekigana na aterera mulaini ye. Na ye ozemo linyo na mtuwala mklabi ya Real Madrid yeyo. Akukuba. Kati na mulide nga gamba antimu echa amazima. Yagena Madrid nga atademu amanya amanyi klabu jagenze ya wa Galacticos. Watu keyo yasanga yo Ronaldo. Alumunga agamba kankere muko. Abazanyi bano bamanye nti nno nze sazze kusika binyomo. Nga agamba kwanga training ngetandika sawa satu sawa nya. Yenga akera ku sawa bili ne kitundu alaga nti nno ebajja kumanya nti ze professional atuse mu budde. Agenda okutuuka ku kisaawe enge teyawulira yoko kanyego agenda okuwulira ngata wulira noizi eina jevu kutambula tambula abuuza abuuza wabalongo santi bana noizi yivawa ne bamugamba Cristiano Ronaldo ali eri awuga yatuuse dda kusaawe mu ne kitundu Adebayo kya mugwako naga omusajja naga era teyewunya Ronaldo kubanga nakati akyafuga mupira omusajja oyo amanyi kiche cheche tagisa ebintu sibya kuzanya musajja abikolerera buyamanyira nti ebintu sibya kusaga hello
2: Mulongoi wa kutuwe, rezono kata mozi ndu kata sikumwari. Hadi kapona, ndavanga Portugal, gendo kwa timu ya India ure. Portugal, mpozi na msambi wa waka sajia haka Somalia, akali Sweden. Yeka ali, kagenda waka sambi kanja ule nyomu longa kakana. Longo mkwa gara gendo kata mozi ndu kata sikumwari.
0: Hela, ayampisi na mulongo wanji wa ma. Hela. Mkuru.
3: Halo.
0: Kuhuli nkuhuli na.
3: Halo.
0: Hello. Okay, buwebude abunga matino mveo. Abunga matino mveo. Naenga team to watch zezita tunuligwa nyo nandia gado kubaga ambazi no team wanga mguangali amerikeli yeritegesi mulitunulire Morocco ngabu agambie Mexico na yu integesi Colombia integesi omanyi team we integesi ezo bate rozi isamu amaso na yezi karuba kale nzebe msanje yebade yetochi yebye mzanyo bagaliza weekend enunchi nechire chirunchi mwelaba.

0: kukubo. Ade mwami gundi aina gwatu denaye. Mwami gundi aina gwatu denaye. Na mwami gundi aina. Ade katinze banagamba nti nabachi. Gana ya akolachi. Ulabo okutia kuli. Okusobola okutuuka nganira mu group jarimu. Tayagala bamulabe bubi. Kati atyo kumuyita amannya. Atyo gamba gwe uyinza otyo okwekuumira mukyalawo. Naye n'agenda agwa mu ki?
1: Mwekyo.
0: Ekyo. Kati bwakigwamu ane n'aba n'okutya okudda okwogera ne munne okumugamba munnange nakoze ki? Nayonoonye. Naye nsaba kukola ki?
1: Kunsonyo.
0: Kati mu kutya okwo eno basigala bamu blackmailinga. Bw'otakomawo omukyala mukubira naddayo. Botampa kakadde nkuteeka ku social media naziwaayo. Botangulira mmotoka nze nkuwandiikako naagigula. Kyoke n'ebyawaka bifa.
1: Bifa naye aliikiriza oli.
0: Aliikiriza eri.
1: Naye nga si aliikiriza fiyo n'omwoyo guli gw'oyogeddeko.
0: Okutya okwo kubanga singa aba yeevuddemu n'ayogera ne munne. Zineza tiza ino kugule liye moto kwa utagambo ono. Ziba tezukora. Kubangu ureda haba kwa zechi. Amugambi.
1: Akara rira ne fia bili. Eka. Banang chichichi na rira u. Ate fia yono. Agenda kunyanika. Katina asigaranga ali wakati wakati yao.
0: Kati ukutioko. Omuka matugumia. Titubele bulindala. Tuvere bulindala kikigwe ngo mu Kristo kyowulira ti otya
1: kimuze kinene
0: tutyo okufa fenna tukutya yandoza ne bagamba abagala okwewandiisa okufa papula luddayo nga lukalu buli omu atema buteme naye nga ate kye kituufu ekigenda okukola ki okujja fenna kasera kagenda kutuuka ate tugende. Naye ndowooza mu kifo ky'okutya okufa twandibadde tulowooza ngenda ntya. Omutonzi wange ansanga ndi ntya. Kiriziya ensaba ki? Katekisimu yangamba ki? Oba enkyangamba ki? Naye kati olw'okutambuliramu omwoyo ogwo ogw'okutya weesanga nga bingi by'otakoze ki? By'otatuukiriza. Wano abantu bwe baba bafudde mulaba abaana bwe babbulukuka. Singa tekwali kutya omuntu kulwaki aba teyagamba munne nti tulina abaana ana?
1: Obalabira awo.
0: Kati n'otayanjula baana mu bulamu naye n'oyagala obanjule mu kufa.
1: Olina ekizibu naye ate oliisa ekizibu.
0: Olwedde ono waawaka amanyi baana baffe bali 13. Toyogeraagako na mulundi nagumu nti oba naaliko bwenti oba bwenti. Kati ate okufa kutuuse ale bali 40. Batuuka okusiba ndaba nga basiba
1: amafuvu.
2: Amafuvu.
0: Ago. Nze nonkeyitira kaaya nti ndaba.
2: Kaikyayi. Mafuvu mama.
0: Mafuvu. Kati ago genda okulaba. Ate. Anti kwe bategeerera buli ayitawo. Buli ayitawo.
2: No.
0: Kati kulwaki omuntu yandyagadde ayanjula abaana mu kika nga taliiwo?
2: Kutya kuli.
0: Naye ng'ate omukama atugambye tubeere ki? Bulindaala. Kubanga era weeyongerayo n'onsoma Yowanna 10:10 nti mu luzungu the thief comes only to steal, kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full.
1: Tomobi ajja kubba kutta na kuzikiriza. Naye nze najja mbawa obulamu ate obulamu
2: mu bujjuvu.
0: Kati awo okutya twandibadde tukulinnyako.

Katutunulire ebirungi ebiri mu kufuna sakramentu ya Eucharistia. Bwe tusembera tufuna Yesu yennyini. Yesu nga bwe bulamu bwaffe. Tusembera tufuna amaanyi ag'enjawulo. Abantu balina ebintu bingi bye banywa ebibawa amaanyi. Oli ayinza okugamba nze nga sinatandika mulimu gwonna, bwe nywa kaloko bbuumu nfuna amaanyi. Eriyo abantu b'olaba nga tannakola mulimu gwonna, asooka kunywa kawalagi. Ate mwana wattu bw'anywa kawalagi, n'olaba ng'omulimu agukola bulungi. Bw'aba tannanywa kawalagi, ng'olaba omulimu tagukola bulungi. Oli ng'alinyera agamba nti nze amaanyi gange gali mu walagi, ekyo nno kikyamu, ayinza okukutula. Kati nga musana gwememula, oli mukwasa, oba kutema muti oba ki, n'ogamba amaanyi njagajja mu walagi. Naye ffe abakristu ab'oluganda amaanyi tugajjawa? Amaanyi gali mu Eukalisitiya. Eukalisitiya erimu amaanyi, mulimu amaanyi mu musaayi gwa Yesu, mulimu amaanyi mu mubiri gwa Yesu. Eukalisitiya yetunyweza. Obulamu bw'ensi eno bulimu ebigezo bingi, buli omu waali alina n'ebigezo. Era buli omu waali alina ebimusoomooza, bye tuyitamu ffenna bingi. Bannange waliwo lw'owulira ng'otendewaliddwa, waliwo lw'owulira ng'oggwaamu amaanyi, ng'oggwaamu essuubi, oddukira waani? Oluusi tuddukira mu bantu bannaffe naye nabo tebakyali beesigwa abamu. Gy'oddukidde ate yaakugeya, gy'oddukidde ate yaakutambuzaako olugambo, gy'oddukidde ate yaakulaalaasa. Kakati abooluganda ebizibu nga bikweyinzeeko, owulira otendewaliddwa, genda eri Yesu, ye tayiwa. Abooluganda Yesu tatuvaamu. Kakati ggwe bw'ofuna ebizibu oddukira waani? Obiroopa waani? Kati ebizibu byaffe byonna tubitwale eri Yesu. Y'ensonga lwaki buli waakuna si na lwakuna lwokka, buli omu wandibadde ofuna yaakadde n'ogendako eri Yesu. Obudde obwakasirise bukulu nnyo. Obudde obwakasirise n'ofunako obudde gwe ng'omu. Oluusi twagala nnyo otambulira mu kibiina awamu kirungi, naye owooluganda gwe ng'omuntu omu. Kakati nga toli mu kibiina, tolina balala, oddako ebbali n'owuliriza Yesu ky'akugamba. Oluusi bwe tuba mu kibiina oba gye tutambulira ng'abanja amaloboozi gaba mangi, n'owulira lino ne liri, naye ng'oli omu weebuuza, Yesu kikyaŋŋamba mu bulamu bwange mu byempitamu? Obudde obwo obwakasirise abooluganda butuyamba okukyusa obulamu bwaffe, naffe okwezuula, okwongera okwemanya, okwongera okwetegeera, n'omanya obulungi bwo, n'omanya n'obunafu bwo w'osaanye ate okukyusa, okusobola okukyusa obulamu bwo. Mulabye obulungi obuli mu Eukalisitiya abooluganda? Tulamaga. Oli bw'abeera ku lugendo aweebwa entanda. Waliwo olugero, ate alukutambulire entanda ku sibira y'amenvu. Kati abooluganda tuli mu lugendo nno, tuli balamazi. Oli bw'aba anaagenda ku lugendo yeeteekateeka, n'alaba by'anaatwala, oba ssente, engoye n'ebirala by'anaakozesa. Naye kati gwe weebuuze ku lugendo luno lwe tuliko olw'ensi, biki by'otwala mu ggulu? Abooluganda ku nsi kuno tukuŋŋaanya ebintu bingi ate nga kituufu, bingi era tubi.

bakirira abasibetamwa n'abamu omulimu ne bagulekawo ne badduka. Ekyali kikoleddwa Namugongo kyaleeta okusalako ekyalo ekyo nga tebakkirizaayo muntu yenna kugendayo. Ebisigalira by'abasomi byamalawo ebbanga, ate abattibwanga mu ngeri eyo tebaaziikibwanga mu ngeri ya bulijjo. Nga wayise emyezi mukaaga, abakristu basatu Matayo Kirevu bw'aliiri kamya ne Leewo Lwanga wakati mu ntiisa eyaliwo baafuna obuvumu ne bagenda e Namugongo ne bajjayo ebisigalira bya Kalooli Lwanga. Bwagenda okukya ku makya ku ssaawa bbiri nga bali mu kigo ewa Father Mapeera. Munaye ne babirongoosa ne babizinga mu ngoye emyufu ne babiziika mu sakristiya mu ekereziya e Nabulagala. Olw'entalo z'eddiini ekigo abamisa ne baakirekawo, ekereziya yayokyebwa, akabokisi omwali ebisigalira bya Kalooli ne kabula n'ekifo ne kifuuka nsiko. Naye nga 13 November 1992 omusomesa w'eddiini yali alima n'azuula akabokisi omwali ebisigalira bya Kalooli Lwanga. Ono yadduka mbiro n'akatwalira mu nsinya yayise. Ono naye n'akatwala Tanganyika mu 1899. Abajulizi batusabire nyaffe Bikira Maria nga bwe yabawanirira, naffe batusabire eri Katonda tunyweze okukkiriza ffe abaana ba Bikira Maria tubeere abamalirivu mu byonna. Mbeebaza nnyo okuwulirizanga pulogulaamu yaffe eno, ate mbasaba tuteeke mu nkola ebyo tuwuliriza bituyambe bibeeko kye bitwongerako. Kati twale essaala ey'okwesingira omutima gwa nnyaffe Bikira Maria. Ayi Maria embeerera nnyaffe era Namasole waffe, tuutuno ffe abaana bo twesingira omutima gw'ogwera omweraliikirivu era omutukuvu. Tetugenda kwerabira nga bwe tuli ababo, otweyambe ku mulimu ogw'okubunya obwakabaka bw'omwana wo ku nsi. Tukulazaanya okuddaabiriza olw'ebibi byaffe n'olw'ebyabantu bonna, nga tugumiikiriza buli lunaku ebizibu ebituviira ku mirimu gyaffe Katonda by'atwagaliza, nga tusoma ssappule yaffe nganzi, ate nga tuyisa mu byonna ng'omwana wo bw'ayisa. Omutima gwa Yesu omutukuvu ddala tukwesiga. Ayo omutima gwa Maria ogutaliiko bbala otusabire. Mwebale nnyo mwebalire ddala okuwuliriza pulogulaamu yaffe eno. Yaffe Bikira Maria omuzadde ow'ekisa atusabire eri Yesu. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu abo batusabire eri Yesu. Twagale nnyo sakalamentu lino erya Eukalisitiya. Omukama abeere nammwe. Katonda omuyinza wa buli kantu paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu abawa omukisa. Thank you.

0: Uyes, wabali nyoko ina jekumi deko, chenda mnya kutunyeze nya Radio Sapiencia, echiro, echona kuruwa lero. Ziri nya, ezaka ita kusawo mkaga, ogwe echiro, ngabuli jo, kabira katimba kabia mizanyo, yenze pade siruma gombebezi, so kubira nga kutambuza, tukena kubira nga tambla fena, paka wali kusawa zigena kubira musambo ogwe echiro. Era wenyini, wenyo kubira nga kwasiza, Nansera Edward Lubarukovu abirenga kutwala ne programu damwe subi ne abirenga kuongerayo mchiro akatimba kabia mizanyo tutambula ne 22bet gulao account osobola kuberango siba ne 22bet chiangunyo kuberango gulao account gena musimu yo wogenda ku internet oja kuteka 22bet.ug website ya feja kuberange jao kusimu yo gendo wali chigambo register chini game juu zambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo e namba yesim kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba then nyiga mu chigambo register ya kubira nga wega tak 22bet insonga zona ziberenga zambla bobo siba ino kubira nga sibisa buvunanyi ziba ate rango weza aviri mweta no kutawa guru wibikyo kubira nga biku anguira goina abibira no mwebezi ate rango siba ni 22bet 22bet echenja ulo chie ina wikasito siba ni 22bet te wali mpira goja kuno nyagu kubule kasito berango tambla ni 22bet te wali mpira goja kuno nyagu kubule emipira jona okweto olensiyo na Jono ya kubira ngo jisanga kwa 22bet Kasito vera ngo sivisa vunanyiziwa Ulichimuchi ya kubira nga chikuwa anguira Tuwali mpira gujia kubula Option zizo na kwe ziri Abagalo kubira nga musiba kumakona Ujia kubira ngo iriba ampura ampura Abasiba kukadi Na kuzino pire jimuwe jizanya jirimu red card nyingi Katia siba kukadi na ujia kubira nga ate Uzisanga ku 22bet Uvere ngo uiriba ampura ampura kasito berango sibisa buvunanyizwa buli kimu kijja kubera nga kitambula atera ne kirala abazanya vacho games kweziri ku 22bet atena kuzino vacho games zigabira dala akasente enaku zino vacho games zigabira dala akasente kati gwazanya vacho games neka aviator byonoktwaliza wa kujja kubera ngo bisanga ku 22bet nolecho twali kyogenda kunonya kibule ku 22bet bwegula obuguzi account ngogenda musimu yo wogenda ku internet kasito tekam 22bet.ug website ya fe ya kubera nga jao bulichimu chijia kubera nga chikuwa nguira nga bichino kubera nga chitambla juu zambi ya bakusaba wale wagenda promo code ngo tekao akatimba auja kubera nga ate songo zitambza lero emipira minja jizanyi dua neje jicha azanya uwe jigendo kubera nga jizanya jebu jako kuwanga chizibu nyoru mo ukebera yunga tuwali yompira guzanya katiku ya genze nusipa kumipire jomu kwano timie kwangiria Belarus bakubie kwangiria Syria e goals ba denya kwa emu Georgia bakubie timie kwangiria Bahrain e goals ba debiri kubwerele then Slovakia e goals amalia aga biri biri ne timie kwangiria Montenegro gugenze mutro ya biri biri then Moldova na uwa koza amalia aga biri biri ne kwangiria Bulgaria mpire jomu kwane jama wanga Russia bakubye timu egwangira Burkina Faso e goals bade satu kubwerere San Marino ekubidwa Bangladesh e goals bade biri kwem erigo yageze eno berango siba ku mipira awo Hungary bakubye timu egwangira Finland e goals bade biri kwem Hungary akapire kawangude Azerbaijan bakubidwa egwangira Malta e goals bade biri kubwerere Malta ompiro ogwo egwangude erigo yalumbye nubirangu siba kumipirejo Maluta agwangu de kubugenyi Benini Nenija guwe demwem Central African Republic baku za walia gemwe mwone kuangiri ya Togo erigu ya genze nubirangu siba kusaidi yeyo Angola baku za walia gemwe mwone abo ne amaliri gali mbadu gavu wama sponsor ingi gwe Benini nakole mwem Togo ni bakole mwemu, ne Angola ni kule mwemu. Agweba itama livi ya mafirika. Atenga gonaga li muanda. Omufirika muja mweo kulira mwemu lagu. Wanga, alewe kanga muzibu nyo, mumbera yo kule diri. Nia maliriga nungaga jia nyomu friendlies. Saja wako ze biri wanu. Nekari. Katulinde tulabe bionanga bijo kuberanga bitambula. So goya sibe kweje mipire jomu kwano mumawanga. Bweti mbira bwetambude kusaidi yeyo. Kale, ya tusoke tuberenga tusiba kumipira nga sinaba kuberanga nsosotula. Biende so unakuruwa lero. Omanyi binje bitambula kusaidi yeyo mizanyo. Diego Daro. Echama Cristiano Ronaldo. Kiamukuba. Oba kama kiamukuba. Ngayogera ku musambi omu, musambi munne oba musambi munnawe ku timu ya Manchester United nga Ronaldo akyaliwo amazite atina akasangusa dikutaru Ronaldo ebbanga lyakomawo ku timu ya United ebbange ekisanja ekyokubiri haina akama ke yakuba Diego Daro nga ageya omukuba tebi ku timu ya Manchester United naga mambo oyu tajia kuwa wano kapira kusinza kundaba ingeri jara teka mmanyi. Kati Diego Darot avudea kama ako na akasanguza. Ni hawa poti go wano na kawa ino wuntu wa wabaku nanga bugende lele kuanga. Ne Ronaldo. Buyalinga gena mwaudi kapu eva desembe ya liye kata. Yavayo na yavya timu ya Manchester United naji. Na agamba. Bulichimunga wa inachireka biri muedanga hapa wano. Timu te. Tekola nchuka chuka na kuberanga ba renovating ebintu dressing room zonna nkadde buli kimunga bwe nakireka training ground techukanga sira mangayo team eta improving anga United mu bintu byayo byekozesa manje Ronaldo agenda biogira already nga waliwo abakubegulira embu obagenda ku Old Trafford okulaba akapira mbu bwe bali ebyokulya basanga ebimu emmese yabi zaabirumye. Kati Ronaldo yaga ekisawo kikadde kyetaaga kuddaabiriza n'ebirala bingi byeyogera ebbanga lyabeerawo nga li wansi wa Erik ten Hag bingi abamu nga bagamba babeera balaba omupiira ng'emmese ziba linnya mu Old Trafford yekaddi ye kati ebyo Ronaldo ebisinga yabyogera tugenda mu World Cup ebadde esembyeyo eyali ekkata kakati ne Diego Daro naye avuddeyo nayogera akama mbu Ronaldo yamukuba akama n'amugamba oyo tajja kuba wano kapiira mpozi ko nga yeefuddeko nnyo oba nga yeefubyeko kati ebyo byonna tugenda kubeera nga tubiyitamu wano ekiro ekyaleero goyina ali mu kubeera ng'ogoberera omubebezi ate era ng'oliza Radio Sapiencia byonna tugenda kubeera nga tubiyitamu kama kyako era musambi ki oyo Ronaldo gwe yali asongamu olunwembu mpozi ko nga yeefubyeko nnyo ne tajja teeba goolo ku Manchester United kati Diego Daro agize World Cup etuuka mbu najjayo ekyama Ronaldo kye yamugamba tugenda kubeera nga tujja waawo kakati gwe omusi wa mipiira njagala obeere ng'osooka okusiba ku mipiira ogenda wali ku 22 bet obeere ng'obeera mpolampola obwedda mbagambye okuva olunaku olweggulo sinateekayo katambula konna okuva olunaku olweggulo sinateekayo katambula konna ku docket naye obwedda mbagamba nnyina ensonga lwaki sinateekayo katambula nzijukira akatambula ke twasembayo okubeera nga tulya kaali kakola odi lukaaga bwe mba siira bitti akatambula ke twasembayo okubeera nga tuteekayo ne kalya kaali kakola odi lukaaga kati gwe wenna ali mukumpuliriza essaawa zino ng'owuliriza omubebezi njagala ogende ku docket ojja akatambula odi lukaaga nkugambye olunaku lulamba Saturday okatambula okuba olunaku lwajja ekiro naye wabaddewo ensonga lwaki ziteekayo katambula nga waliwo akatambula keninze bakigattu bange bakajjeko engalo nange nkole ekirifa yino tubeere nga tukateeka ku doketi kati njagala gwe nali mukumpuliriza essaawa zino ogende ku kodi obeere ng'ofuna akatambula ako ogenda ku 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe ssaabirimu etanto okukkirizibwa kubeera ng'osiba njagala tukajjeyo kati genda ku doketi obeere ng'ogyayo akatambula ako ogenda ku 22 bet obeere ng'osiba kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ojja kunyiga 6:17:23#. Njagala ojjeyo akatambula ako kati gera ku 22 bet oteekemu akempisi nkugambye beni yuko weddambuza omubebeza akatambula nga tekaliyo ku doketi obwedda nnina ensonga lwaki siteekayo katambula ako mbadde nine nsonga lwaki sitekayo katambula ko kati gwegenda ku doketi kati kati gendo kia katambula genda ku 22 bet oberengo bebera kasito berango sibisa buvunanyizwa ngoweza 2 mweta no kudda gulu tuberenga tambula ja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash wobo itawo ja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash njagala goe nali mukumpuliriza nga tetunagenda ku alebadio lw'omukaaga jukira alebadio lw'omukaaga mujimanyi ebyaffe mubimanyi eyo teyetaaga kuwogerera nnyo era ndowooza abasinga singa wajjeyo dda alebadio lw'omukaaga ne soko gye akatambula ako banji abadde babuuza akatambula mbadde nina ensonga lwaki saturdayo katambula kati genda ku doketi obeerenga okafuna genda ku 22 bet obeerenga osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atanaweza 215 okkiriza bakubeera ng'osiba kajjeyo kati ng'onyiga sita 217 sita bisatu munya hash woba oyitaawo ojja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash kajjeyo kati kugambye waliwo ensonga lwaki ndeese akatambulako kugambye twasembayo okulya odi twasembayo okubeera nga tulya odi lukaaga kati odi yemujendeese waliwo kigatto wange eyatuwa odi lukaaga luli era agambye omubebezi abaana tebatagala buli mupiira bagukwate nga bwe guli kati ate nange obwedda nkola butaweera kulaba nga tufuna akatambula akali gumite kabeere nkatuwa ku ssente kati njagala ogende ku kodi obeere ng'ofuna akatambula ako ogenda ku 22 bet obeere ng'osiba kati tobeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 215 okudda aggulu ojja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash kajjeyo kati ku sita 217 sita bisatu munya hash wegenda otekemu akempisi kana akatambula ne bw'oteekamu olukumi kaleetayo emitwalo enkaaga n'okudda aggulu bw'oteekamu ebitaano kakuleetayo emitwalo asatu n'okudda waggulu kati gwegenda ku kodi obeerenga okafuna genda ku 22 bet obeerenga osiba teekamu akempisi konna k'olina nkugambye kana akatambula ate bayidhawe mukanguyire kubanga katandika ssaawa zigenda kupeera 8 kitegeeza w'ensiibulira wayitawo ebbanga ttono nnyo akatambula ako okubeera nga katandika n'olwekyo genda okafune genda ku 22 bet obeerenga obebbera mpulampula kasitobeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 215 okudda aggulu tube bbiri hey agamba atya siwankambo ekyengera siwankamba ng'ambye omubebezi omanyinze kasitambuli yange ewantu ogumizaawo nnyo wabeera waliwo omulamwa gwe weebuuze lwaki obwedda sinateekayo katambula lunaku lulamba ng'ambye kaakati katteekeyo akali gumite gwegenda obeere ng'okafuna genda ku 22 bet obeere ng'osiba kasitobeera ng'osibisa buvunaanyizibwa jjayo akatambulako odi lukaaga twasembayo okulya odi lukaaga katambula kasembayo okulya kati genda ogyeyo ne kano ogenda aliku 22 bet obeere ng'obebbera mpulampula tubeere nga tutambula kodi yeeyo sita 217 sita bisatu munya hash woba oyitaawo ojja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash woba oyita genda ku 22 bet teekamu akempisi sibisa buvunaanyizibwa atanaweza 215 okkiriziba kubeera ng'osiba ku sita 217 sita bisatu munya hash kati nga bw'ojjayo akatambula alebadio lw'omukaaga mugimanyi twayingidde dda olunaku olw'omukaaga ennaku z'omwezi ziwezina mukaaga mwezi gwa mukaaga omwaka 2026 kaakati genda ku doketi obeere ng'ogyayo alebadi ya saturday eyo buli omu amanyi ekikyekola kukeera kulya kyanja kiri gumite nakubeera nga buli omu yeebeereramu nabeera nga afuna kapito gwegenda ku kodi obeere ng'ofuna alebadi olw'omukaaga akatambula nkugambye kagenda kutandika ekiro kya leero ko kajjeeyo kati obeere ng'obeera nako kwa kiba then genda ogyeyo alebadi olw'omukaaga alebadi olw'omukaaga saagala gyogerera yeeyogerera eyo alebadi ya saturday yali egenzeeko okuva omwezi ogw'ekumi ogw'omwaka oguwedde paka ogw'okubiri gw'omwaka guno nga buli lunaku buli we tugigaba etuwa ssente alebadi ya saturday owedde mwakiraba wadde byonna byali bikalubye naye era yamala netuwa ssente alebadi ya saturday njagala buli muntu awuliriza omubebezi towuliriza mubebezi n'okeera ku lw'omukaaga nga tolya kyanca kiri gumite kizibu era enca sibasanga ku bikomando kubanga egenda kukeera etuwa ssente enjasi basanga kubikomando kubanga igenda Keret West End. By the way, kumacha ndese nali City 2 kubanga ne Ordinary nayo egenda kuberanga ezanya kumacha. Ordinary nayo egenda kuberanga ezanya kumacha. Kakati ketukere tumkuate li City 2 nga betwakola week ewedde. Olwo twamkuata mko ale bad ne Ordinary. Kati era ketuddemu tumkuate wetutyo li City 2. Kumacha sagala muntu akerera chikomando. Kastobera nga waulizo mwebezi. Puziko nga tuwampuliriza. Sagala muntu wakira kulia chikomando. Kastobera nga waulizo mwebezi. Gwegenda kudoketi oberengo jayo alibadi ne Ordinary. Gambia katambula kukatandika chilo chalero. Genda waliku 22 beti oberengo siba. Bobo siba siba na bubunanyi zwa. Atana wezi aviri mwetandu krizi wa kubera ngo siba. Oja kunyegasta. Biviri kumina msamu. Sita. Bisa tumunya hash. Wobo itao. Uja kunyika sita. Biviri kumina msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Tubebere kusita biviri kumina msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Wotu watu itao. Kena kurentu beti teka mwa kemfisi. Bobo siwa siwa na bufunanyi siwa. Atana weza aviri mwetanto kilizwa kupere angu siwa. Tubebere kusita biviri kumina msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Wobo itao ja kunyiga sita. Biviri kumina msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Achirija meru ya mayo gambotia. Akatambula nkugambi katandika chilo chali rusawa munana. Hei. Togamba ato mbebe zinga saka labi. Ako waka itasigala talama. Akatambula. Katandika chilo sawa munana ugwe shiro. Chitegeza wensibula wano wabira wabula eda chika. Kum. Ifakti wabira wabula sawa imu. Kabirenga kata andika Gambia are badi yoromukaga eyo mujimanyi then ne Ordinary City bills zanya kumacha kusaka katambula kata andika ichiru katigenda kudoketi oberengo funali City ezo genda liku 22 beti oberengo siba sibisa buvunanyi siba atana weza aviri mwetanto krizi wa kubera angu siba uja kunyiga sita biviri kumina msambu sita bisa tumunya hash ubo ita uja kunyiga sita biviri kumina msambu sita bisa tumunya hash kambe kombu waka bunonzije tugende mukama Cristiano Ronaldo kiyakuba Diego Daro nga gambu oyo tajateba goals ku team ya Manchester United musambi chigo yali agamba katuje
1: Erinyimu teri kwayo, teri kuzikiza, wenyegine mu Virtual Sports za 22bet, osigarengo njumilo vya miza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gazisa ya mikisa cho, ne Virtual Sports za 22bet, njumilo wa Crash Games, over Casino, ne Slots, buli luzanya, guwa mukisa mpia guwa kuwangula. Tori inda, wewandi sekati, wegete kuru njumilo vya 22bet.ug, betting huwa wabulewe rio wongo, betting anogwe gendeza, wabamiaka habili mwetano, no kuta wakuru. Alo, get! Fetching the munyaka to nyisenya fama.

0: Voice. Bwe bali nnyo gwena kyagye kumiddeko 9:4 Radio Sapientia ekiro ekyaleero ebula 12 ezijjudde okubeera nga tuuka wali ku ssaawa zigenda kupeera mu 7 ogw'ekiro. Awo wennyini wenja okubeera nga kwasiza Nansera Edward Lubalukova abeere nga kutwala ne programu ddamu essuubi kuyise mu kiro nga bwe kitambula. Kujukiza unako olwaleero olw'omukaaga lwe tuyingidde ku makya ssaawa 4:45 mbeerawo n'akatimba ak'ebyemizannyo extra, n'olwekyo tukasubwa tubeerawo wano ne tukeera okubeera nga tuyita mu nsonga zonna. Gula akawunti ne 22bet osobole okubeera ng'osiba ku mizannyo egy'enjawulo n'okusingira ddala omupiira. Ky'olina okubeera ng'okola genda bugenzi mu ssimu yo, w'ogenda ku intaneti ojja kuteekamu 22bet.ug website yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku ssimu yo. Genda wali ekigambo register kinyigeemu, juzaamu bye bakusaba okuli amannya go, nnini namba yo, enamba y'essimu. Kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba. Awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba. Then nyiga mu kigambo register. Ojja kubeera nga weegatta ku 22bet. Ensonga zonna zibeere nga zitambula. Ate naweza 2.5 tokkirizibwa kubeera ng'osiba, kyokka n'awasiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa. Asiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa. Emipiira gyonna nga bw'ogimanyi bwe gitambula okwetoola ensi yonna ku 22bet kwegiri, odi ziri waggulu. Ate era nammwe abazannya virtual games ensangi zino zigabira ddala akasente wali ku 22bet. Abazannya ka aviator n'ebirala byonna ebigwa mu kkowe eryo byonna ku ebiri ku 22bet. N'olwekyo kwe kati tobeera nga osiba n'obuvunaanyizibwa, osiba akasente ak'enfisi, genda ku 22bet obeere ng'obebbera mpolampola ng'oweza 2.5 okudda aggulu ku saidi eyo. Genda ku kodi y'ombebezi obeere ng'ofuna ku mipiira, ogende wali ku 22bet obeere ng'osiba. Nkugambye lisiiti ezikulembeddemu ziri 3 okuli akatambula akagenda okubeera nkatandika ekiro eky'olunaku olwaleero. Akatambula ko katandika kiro ssaawa zigenda kubeera 8 nga kajjibwako akawuuwu. Alebadi ey'olwomukaaga eyo mugimanyi yeeyogerera, kubanga buli lwamukaaga tukeera kulya ssente. Buli lwamukaaga buli awuliriza omubebezi akeera kulya ssente mu alebadi olw'omukaaga. Ordinary naye egenda kubeera ng'etandika ku makya, kitegeeza n'agenda okujja wano ssaawa 4:45 nga akatambula kazannye kubako katandika kiro kya leero. Ordinary nge tumaze otegeera oba akasente tukalidde, ordinary ekola odi 30/2, then ne alebadi tujja kubeera nga tutegedde butya bweyogoze. Naye of course alebadi olw'omukaaga mugimanyi eyekera tuwa ssente. Kugenda ku kodi obeere ng'ofuna emipiira egyo, ogenda ali 22bet obeere ng'osiba, sibisa buvunaanyizibwa, tubeere nga tutambula mpolampola ku 6:17 woba oyitaawo ojja kunyiga 6:17 ye kodi yaffe eyo 6:17 woba oyita tubeere nga tutambula mpolampola ojja kunyiga 6:17 wobo ita tubere nga tubebera. Club ya Bayern Munich okubako ali mu kwangirya German bavuddeyo ne balaga nga bwe beetaaga omusambi ayitibwa Ryo Ngumuha wa club ya Liverpool, mwana muto kijana myaka 17 egy'obukulu. Omanyi Ryo Ngumuha oyo abadde musambi kwegamba, abadde musambi y'omu ku basambi abato abatalabise bubi mu sizoni ye gy'asoose okubeera ng'azannya oba mu debut sizoni ye eya Premier League. Ku myaka emiteeko 17 gy'alina agezezzaako n'awaganya mu squad ya ttiimu ya Liverpool. By the way, jukira ku saidi kw'azannya ababisanya n'omusambi ayitibwa Kona Gakpo bwe babeera babisanya akusinzira ku saidi gy'azannyako ku kisaawe, ababisanya n'omusambi ayitibwa Kona Gakpo. Kati ku Bayern Munich azannya ye musambi ayitibwa Luis Diaz, era yali ku ttiimu ya Liverpool. na ye oluvanyo lwa performance etaba tembi eyo mvubuko ono by the way abajukira jibuvuddeko mu international break esembi eyo ndoza imba sirabidde omutendesi wa timu yegwanga eri abungereza aitibwa Thomas Tuchel yaita mvubuko ono atweningeko ne timu enkuru eya abungereza ngovu mukubonira obulaga nti gai akapira akakubira dalira akategeera ati nga kyali mwana muto myaka 17 egy'obukulu. By the way, buliwenda ba Riyongo Muva anzijukiza Raheem Sterling we yajira ku timu ya Liverpool. Bwana Sterling yajja muto myaka bwejitu. Nenga watabu nyo bakono Sterling we nakuzino. Yuza onalabye pamukabye no mukaba. Lokuvuga emoto kanga akwesezza ebyokunywa ebikuba ku mutwe Raheem Sterling oyo. Na ye ngomuha akujukiza Sterling we yajira ku Liverpool. Bwana Sterling yajanga muto nenga ayocha. Nga kubira dale diba kati nono Riyongo Muha na yeye engeri ya zemu eroroza nyonti singana atambula nga bwatambula agenda kubira problem jebujja masuke ayi umanyi Liverpool bali bamugula ku club ya Chelsea basa sulo bukadde bubiri ne mitwalo 8 nsimbi za pound na ye Chelsea nabateka mwaka wairo mundagano nti singa wabawo dilu yonne ndalebeze babera bafuna ko babera bavongera obukadde buna ensimbi za pound kati Bayern Munich yine zegamba Riyongo Muha tumweyetaga twagala mtu ala German ngabwe gambye ko wali nga sina bakujja wano nga tetuna bakubera nga twogera ku story eno ne bagamba nti Bayern yine engeri gye badde jakati esukonkola abasambi ebungereza mukusagirira atene bagikolera kati nono Riyongo Muha wunu sizo nina kubye golo bili ezaligi kumiaka 17 ezo jaina ate Anislot atuse kutisera na gamba ono mwana ya ino kuntasa waluwe mpia jamuade kuwanga buchiba anti akubye goals bili azanye mipire jaligi 19 kumiaka 17 tegeza baba mwade mpire ya miinji nolecho Bayan yagala kube nange tuwala musambi oyo Liverpool tebanenyenya yadde okunyega ekigambo kyonna ne Bayern Munich yegamba omwana mugenda mukonya timu iyo yatandise okukola obubi mumuleete eno ewali etokota aberenga tukubira eddiba ebisigadde tunabiraba so ye Bayern Munich bwetyo bwe bali katulinde byonanga binatambula gwe kumire ku Radio Sapiencia ensonga zonna ojja kubeera ngaozifuna akadde kadduse njagala kubeera nga nkwerekereza naye nga sina genda gwatanda funa emipiira genda ku kodi obeere ngaofuna emipiira genda ku 22 bet obeere ngaosiba kugambye nyina ensonga lwaki ndeese akatambulaako nina ensonga lwaki ndeese akatambula akali ku doketi genda okafune kati genda ku 22 bet obeere ngaosiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa atanaweza 2.5 kirizibwa kubeera ngaosiba ojja kunyiga sika 2:16:13 akatambula katandika kiro kya lunaku lwa leero kafune engo nyiga sita 2:16:13 alebadi olw'omukaaga yeeyugirira olwowano luswata lorense erungu gyogamba otya aŋŋambye omubebezi alebadi olw'omukaaga yeeri ebeera gumite alebadi olw'omukaaga yeeyugirira kugambye twamukubako alebadi ya Saturday okuva mu gw'okumi gw'omwaka ogwedde paka mu gw'okubiri gw'omwaka guno nga buli alebadi jenga bakulu omukaaga erya kati gwe gendo gyeyo alebadi agenda kubeera ng'ezzanya ku makya genda ali 22 bet obeere ng'osiba ne ordinary naye genda kubeera ng'ezzanya ku makya akatambula katandika kiro kya leero VIP kweri ku docket n'ekibimba kwekiri ku docket nyiga sita 2:16:13 mwenye hash. Wobo itawo. Ya kunyiga sita. 2:16:13 mwenye hash. Wobo ita. Gena kutu ntu beti oberengo siba. Bobo siba na buvunanyi siba. Atanaweza abiri mweta ntu krizi wakupere ango siba. Kusta. 2:16:13 mwenye hash. Wobo itawo. Ya kunyiga sita. 2:16:13 mwenye hash. Tuberenga tube perampola mpola kusita 2:16:13 mwenye hash. He. Olwa nabuza ato mbebeza akatambula katandika chiro chalero kusawa munano ogwe chiro. Kakola odi lukaga kubitano ofuna ekyasa bwekaba kalidde ku lukumi obeera kumpi oyingira emitwalo ensanvu bwekaba kalidde ordinary egenda kubeera ngaezanya kumakya asubuhi saawa emu ey'okumakya then arebadi egenda kubeera ngaezanya kumakya n'agenda okuddaano kumakya nya paka ttaano nga byawetedde ebyo anaakatambula tutegedde entambula yaako bwegenda ku kodi obeere ngaofuna emipiira egyo genda ku tentubeti obeere ngaosiba sibisa buvunaanyizibwa atana wese abiri mu etaano tokkirizibwa kubeera ngaosiba ku saidi eyo kodi eri sita 217 sita bisatu munya hash obuba oyitaawo ojja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash ye kodi yaffe eyo sita 217 sita bisatu munya hash obuba oyitaawo genda ku 22bet teekamu akenfisi atanda wese abiri mu etaano tokkirizibwa kubeera ngaosiba ate naawe asiba beera ngaosiba n'obuvunaanyizibwa kusita 217 sita bisatu munya hash woba oyitaawo ojja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash tubebere alebadi bannaesa ne nkusanga ng'oli ekikomando okumakya nga alebadi ombebezi weeryawo hey simanya ate mbu nywedde kyayiyeka nedda gufuna alebadi ombebezi genda ku 22bet obeere ng'osiba funa akatambulako omubebezi funa ordinary ebyo bizanya ku makya vip kweri n'ekibimba kwekiri kodi eri sita 217 sita bisatu munya hash ojja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash yense pade serumaga omubebezi tujja kukwatagana wali ku makya nya paka ttaano kankwagalize amakya amalungi kubanga bwakedde dda beera bulungi weraba
1: akatimba k'ebyemisanyo akatimba k'ebyemisanyo ako ke kabadde akatimba k'ebyemisanyo akatimba k'ebyemisanyo kakutuusibwako kampuni ya betting enansi eya 22bet betting takirizibwa bali wansi wa myaka 25 bw'oba osiba akasente siba agakata kuluma erinyumu teriggwayo terikuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22bet osigalenga onyumirwa ebyemizannyo awatali komo wewandiise kati ku 22bet.ug gezesa emikisa kyo ne virtual sports za 22bet nyumirwa crash games oba casino ne slots buli luzannya guba mukisa mupya gwakuwangula tolinda wewandiise kati wegatte ku binyumu bya 22bet.ug bettingi wa bulabe eri obwongo bettinga n'obwegendereza waba myaka 25 n'okudda waggulu
2: twesoze sawe ndala time check esawa ziweze musanvu ezekiro time check ekutuusibwako beera musigansimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringisi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna weoyagalidde awatali kuwandiika wano nawali nyiga sitemu 65 sta 6 hash olondeko investa oba okozese MTN momo app
3: Radio Sapientia enkuruze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo Radio Sapientia emulamizibwa Uganda Communications Commission UCC
2: tukwanirisa eno ye program ddamu essuubi tugikutuusako okuva ku mmanda okutuusa olwokutaano essawa mukaaga ez'ekiro okutuusa ku 10 ez'okumakya ne nanseera lubwe lukofu tulina kweraliikirira

abaana ba Bikira Maria n'abalala bonna abakkiriza mu nnyaffe Bikira Maria. Essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya, ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku sappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera wa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwala n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu mbu owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda. Wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu.